0: Eje ma ki kabo sori akoto eto fontale oru yi oru la wa bayi ati ku o lale abi ki pe fun idaji atoganjo oru ya fe mojumo yi mo ki yin loruko igbimo alase oludari kanni yi Adi Osun Oluwa Kayode loruko mi.
1: O ya to si ra won.
0: Ile ijo na ti jo ile alayo na ti yo ibi alatewo na ti ma npa.
1: Ayobo kaluku.
0: Oun to ba jun la fi weun. Epo epa lo je po si eliri. Lowo ri leto. To je mo isen baye. Bo lati sese mi ara eni Adi bo lati wadi nkan ta mo ta wa ro pa mo
1: Akoko owuro sago meta ni
0: Awon isele ti sele layi kan lagbegbe kilona abayo re ori eto ile ti gbon

kan ni ta gbo irawe ki dajo le ko sona adiosun kayode mo de o emi ati dj spider la jo se loganjo uru to yi la moju ero fun sa yen ti dago mejo daji ola Efurufa, efurufa, inti ebora orun ba fani ta ye gba mode o.

0: Oba to laye mo de, oba to lorun mo de o.
1: Ori baba ba mu ate o. Omi gbadun ko ni ku be.
0: A pase aye ninu aye, a pase orun ninu orun.
1: Ore koko ma ni re.
0: Oba ebiti, ko si bi teyan re si gbogbo ona ni fi re ilu ni.
1: Ayo
0: mo de.
1: Oya to si ra mo.
0: Olodumare to lase lale toni inte ve gbo e gbo inte ve mo e mo inte de lero wo so kete ti o ye gbogbo wa oluka de ade osun lo ko mi lekan si lawo ori de

0: akoda aye mo de o aseda aye mo de o lodumare to laye to lorun kabiyesi re emi mo ti de ibi origbe mi de la fi bere fun toni ila koja ati idojuko re gangan eja keko nbe baba kan te atejise si mi eyin te wa lori Facebook lage lu FM nbo o mo nbo afa ba ni se mo ti ri yin igigbegbe duro oluwa ti ayo ade mo ri yin nbe yun lato di njo ni sodun gangan ni bi oju odo sodun
1: salama tuni ye o sa fule nkule e bu showo loja oluwa loye ipila ba waye
0: olukunle ala se bi kan mo nkin lori Facebook lagiru FM na ni
1: mo binu sule monu nitori oro
0: adi osun oluwa seun
1: adi tun loro eledumare
0: edakun e pe mi adi osun wo ni ko ma jara awon mo ti baba wa bi ta gba won wa laye adeosun tin di bi meta bayi o adeosun ni o adeosun le mi o ye arira loju koroju kadara wa mo gba to kan na lo bi won okeyin ka ah lori eto fun toni ni je dogun abi jejile logun enikan pe wa o ba wa so leri iseto pe gbogbo ntin ba se ni to ba je mo iseto ah woli tin kilo wa lo pe wa pe gbogbo ntin ba se ni to ba je mo iseto ka fi da won ise ti baba e fun wa ati fe nikan sugbon enigeji ari won ki won wa gba sibe won seto re ele eje ki awo to mu adele aro ta fi raro ededa eja ki aluko to mu wa dele kosun taye fi n pe wa lolosun ede eja ki leke leke to mu wa re lu kefun ti ipede kefun wa to fi nitumo loju araye eja ki won o kabiyesi olodumare oba ope meji adeda aseda loni wa o na lo si tun mo wa enyo eja ka won eyan tin fun wa lo kan ta le fi kun eji pe e fi kun ra won elo bayi e se bayi e gbe bayi e gun bayi ti won si dupe lati be tiba se o ba se ko tin ti ba la fe la akin yo amon lore DJ Spider mbo afi ka gbeje fori ka gbeje fori.

0: ipa ese en de fun wa ni igbianju nipa iju ese
1: titele oni tori ola
0: ti di yo ti e pon sugbon je nse bayi eje n gba pe meji si meta lati le kini doju ko ti e bi ori gbe ode to lero re ma wa si oju opo le pe ki won so meji eyan meji gba ko tan le fun wa ni nkan o ye dira labala gbalejo won so pon bele lati le eh igbianju ni o won so pon sise o tun lo gbianju e wo won lori radio adi osun lati gba e ba wule wo office mi na nti ma so fun yin na tan ba so fun mi na ni abi bo wa ni eh yo 091 230 0918675 Oye gba pe le Hello.
2: Ah, lowo ori o.
0: Ori mi gbe mi bo ti gbologun aru ori mi gbe mi bo ti gbologun awofa.
2: Aso.
0: Ori oba ni dade, ori abi amo ni fun won lomo. Ori ni gbere pade, ba mi ori wo gbe wa o.
2: Aso.
0: Ti bi ori gbe mi de ni abi igbianju labala talejo.
2: Igbianju na mo fe omo mi kan lo sun ku pe mi loni ejo.
0: Ki o ni
2: ipenija oju. Loni kin jo kin gba ohun rira o yo lenu gidi gan. Ye won ti lo sayewo won ni la ko ma ni ejo o e ba mi ejo gba mi o.
0: Ipenija oju.
2: Baba apata mi o eni ke mo.
0: Eh baba Igba o lo tin se
2: O tin lo bi adu kan bayi
0: Tori iya don be laarin cataract ati glaucoma
2: glaucoma lo pe
0: emi o mo emi mo ti mo ngbo ninu re ikan be ti mo ngbo ikan be ti ki gbo sugbe mi o ti e mo Baba je nti mo ngbo ni. Oju ti ba ndun yan ti o ti poju. Ati den to aren to fun wa nse re. Pe orogbo atawon kankan.
2: Baba.
0: Sugbon yo e je ka gbon tawon ara le so.
2: E se mo dupe omomodo yin ma wa.
0: Odijo Tuesday.
2: Mo fe wa ni Tuesday to koja ore mi ni.
0: Ko ni re ni Tuesday ti.
2: Ase wa. Ese o ku se o Oluwa wa je obi se o.
0: Ase o.
2: Abu Oluwa wa lori pelu sense te o fun ko wa yo. Nipa te gba wa le Oluwa da da da
0: di mi. Be mara ye Tuesday e wa njo Sunday ti mo fe se nawo.
2: Oda mo ti gbo. Mo gbo lati last week 30 ni mo ti gbo mo ti call 23 August 23.
0: Eh se baba.
2: Arogungogun mi ni Olunde.
0: Ben.
2: Ni Olomi.
0: Ben baba mi.
2: Mo ti gbo. Olorun so wa jigba na lo.
0: Amen. Ase.
2: Ase.
0: Ise ju. Ahan baba wan. Hello.
3: I say God bless you, Evangelist Adioshu.
0: Family bitoye
3: woli ton kilo wa.
0: O ye ba nkilo baba.
3: Eh aye re o ni baje.
0: Ase.
3: Yo mi gbe se ki je won ro ka soju e. to ti bo sowo aye e gbo bi dada so wa le mo gbo awon ilana be ma communicate e pelu e awon kan ti e ma lu pelu odi e ni opolopo iru kan fi se be de ni awon kankan ati awon kankan be so ma gba ifi God bless you.
0: Thank you, sir. Ah, until long. I have a massive head sorrow on you. Only you at a work on contavency. Cock to jar about you. Hello?
4: Hello, sir.
0: Yes, sir.
4: I quite do.
0: I do need you, house of you.
4: I mean, I'm going to buy my dreams.
0: Amen.
4: And I can go be a wall.
0: Amen.
4: I didn't my girl.
0: Amen.
4: I back on in Pasito, me to drop in me.
0: Is it?
4: The name of Paul, let him know. It's my wife, you see, in the other lady.
0: And Baba Sheba, the lewa.
4: If I don't know why.
0: And don't tell one loss that took Koda goes in bad, the one that's been as I see. And you're just similar to what you say.
4: Other.
0: Check bo e yo ju si mi ni office mi leyin police station Boluwaji
4: oye mi sa
0: e ba ti le de Boluwaji leyin police station
4: oye mi sa
0: ma
4: bi mo le ran yan wa so tori ore mi mo na ilera
0: e ran yan wa n to ba je
4: aro ni me
0: ni asala yi feni ma wa nbe gan ni o ni Monday na
4: oda
0: oni Monday bi ago meji la ma ti wa nbe jo Tuesday na bi ago meji la ma ti wa nbe
4: yi ni e se eni mo nira o
0: ase baba
4: kin je roman yesa
0: ase
4: hello
0: ase

0: 0912370-8675. Hello?
1: Hello, Baba.
0: Yes, sir.
1: Well, because you are in a Latino.
0: I'm going.
1: Olo dudu ni yon la on si keke ni ni ogun.
0: Amen.
1: Seri bi e ti ba na anye soro.
0: Hmm.
1: O sa fi yon si olo dudu ni yon po.
0: Wan ba e ini somara yon
1: po. Dugu yon kolo li gwa do yi en le den yon.
0: Ah. E do bo le yon se bi mameta. Ti won wa ni ko ni pa ko korasana ni no leri. Adabi ti n ba fi owo nje mi se kan ba sinu le yi lo bi o gbenu le yi
1: bo ri firi si leyan ti riri emi ti mo ba yin soro yi mo ti fe obirin to ti fe oyin osu mejo
0: oyin osu mejo se se
1: beni
0: o ti domo
1: ah o pa ni o mo ni o na pa ni o bi bi omo lo pa
0: ah ka bi ti oloduma
1: oh ko si nkan ti eyan oriri se ma ni obirin kan fi ba kan ki iru yo ba sele lagbegbe eyan iyan le mo wo pe so le ri be but awon obirin eda obiri aye na ni won ni orin te fi wo nile kan so bi ogbon eyan ba fi pe mo komo mo ku rewe si okan ba elomi be ni ke si mo ba won soro olohun mo wa pelu wa a ni si e to se lati

0: ni gbe ni eru ebo ki gbe yen ikorita to bara re so bere lowo riri
1: adelawe mo te kuta oro
0: so bere ko do loko
1: to le suru lawe
0: ko do laya so bere ise to yan layo so bere npa re wo
1: omi ko to lasan ni gbe won lo
0: kabiyesi olodumare
1: bi o pe won lo we ni cha o
0: kabiyesi eleda gbogbo pede pede ti nbe ni kan ni yi moju ba yin o
1: kulagbara ro wole san
0: eyin de loru eyin de loganjo oru
2: se orisa ola
0: ohun ti mo fe so laarin ogbon seju yi e ma fi bi mi o
2: oba dala
0: gbogbo ona ti n ba fi seyin ejebure awo olugbebe
1: amo tun ti de lodun eyi o
0: amo tun ti de loganjo oru yi oru le kanau
1: lodun ni o
2: orisa
0: oru ni oriu oru lojo gba se lowo ojo
2: ba wa mo fe
0: oru la njanu se pade oru la mo mama wa mo se pade pejo tian
1: ebi were
2: orisa
0: oru loro jade akose seyin e ba ti tele bi kile olu anjanu ti rin ni jiji jiji jiji jiji
2: orisa
0: kabe se olodumare
1: orisa omi kan yan ko ire o
0: eyin to laye mo de o eyin to lorun mo de o olodumare to joba lori gbogbo e mo de
1: peje e so fun
0: eyin wo li te le to te meto
1: baba bata ti
0: e ma je ntu de wode o
1: baba ko ya gbe kan re ko pa mo
0: e ma je ngba yan le dara
1: je bata te le gbe di lokun owo ohun amu
0: gbogbo ndi n ba fi seyin e darije mi e jebure awo olugbebe o
1: owo ni fohun leyin owo baba
0: kabiyesi olodumare
1: olorisa kilo
0: afafa ti n gbere lo ilu okun mo gbe lo be mo mo gbe baba yi oru la wa
1: kilo fowo ra yi
0: ago meji ti kojo ogun seju
1: atala kilo fo
0: efu fulele ti n gbere lo ilu osa mo gbe lo osa mo mo gbe bo ni kanle lagelu 96.7 FM
1: bi mo beru mo le mi de o
0: o sorire iya mi asabi oje afena pa
1: o gberun male mi
0: je njo die kin to topa bo o
1: orisa da kan o gberun male mi de
2: orisa
0: mo gbe to temi de e wo mi lori Facebook lagelu 96.7 FM e lo wo jo yi e lo wo nbe e lo wo nbe

0: 96.7 haka. Abala ti mo wa yi abala
1: ese ureti
0: ipenija mo fe eyan meji
1: ti re lo mama yo
0: to le fun wa ni nka agba teyin o fi ma somi je ara titi lai ma si nle loni
1: ese ureti re lo
0: loruko
1: ese ureti
0: eto ti o waye lojo sunday latari re nka agba teyin o ma fi somi je ara egbo omo 21 years nseyo won si lo tin seyo lati bi odun mewa si meedogun won lo lilo won lo gige won lo fifa won lo lilo ko lo o
1: iran owuro wu ba ji agbe ka ke owu won la on bayi
0: kini won o se
1: baba mi be ni
0: ndun won se oye won omo 21 years nseyo
1: ori ba ki ba
0: igbese ko na le gbe
1: bi oloro oko
0: o tin seyo lati bi odun

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Monday onimo ni 17/08/2026 mo ki yin tologun tologun mo ki yin teleso teleso mo ki gbogbo eyan omo Olorun te ra jejeun e dide nle o ile ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi diri market gba gititun ni ilu Ibadan e gbo sa e gbo ma gbogbo eyin wo le fe bi omo alaanu e gbe mo ti so Saturday mi pari mo so lana mi o pari iyen Sunday oni Olorun so pe to ba le gboran wa bi omo alaanu eni kan mo mo ti bi mo tan no en to ba ti bi mo alaanu ibi mo tan gbogbo eyin si site ti bi mo kiki omo to bi laye alaanu gbogbo brother ti o ti bi mo idi ti o ti jo bi mo so mo ko le ba bi alaanu e dide gbogbo eyan oni lojo aje bo si se ndide mu owo

0: dani lo we e ma bo nbi pepe jo n tori olohun gbogbo le e ma bo ti o bi di ojo friday okan ojo kan te gbori ni mo so
1: gosh gbogbo eyin omo olohun e je nkan ko si de bayi ni ana bi awada bi ere o ye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church ani anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko si nti oye ni ojo sunday tin boy mo n fi towo towo so fun eyin omo olohun pe e ma binu but bogo se boya to traveling na ni ba se wo bi o se ri ko lo se lo now lagbara eni to la yato ni ojo sunday lei ko si nto le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa bogo se nje ti olohun ma bo ni bi pepe e wa do bale wa kunle mami e kunle daddy e do bale e mu owo ti ma so tele si lowo oni yato ojo aje ni engineer e pe pastor Mrs. Temitayo o dekunle e pa fras komo bo.

nice gbogbo le eyi ka otun eyi ka o se ni baba bo se di owo yen mu fun mi lo nje ojo mi lo se yi fun mi lo nje ojo mi olorun emi awon woli ah je mba je lo se yi bo se so lori idobale olorun mo gbadua fun gbogbo awon omo olorun atemi gan ti mo wa nu studio je abaje lo se yi ose ijoje ose ninu ose ta ni gbagbe lai lai minamaku amena shato ali abadus jesu oluwa wa gbogbo eyan omo olorun e dide nle hallelujah la meje asisi ogo mejo somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e juwo si ologu ajobo agbeyinga aso ipo se o titi lai lope wa lodo e wa na owo yen si waju gbogbo eyin te mu owo dani ose ko je ose mo ni gbagbe gbogbo alaje re ki won bere si wa osu n pari lo kiri ope osu omo wa ba o olorun ni ona ara ti mama yi o fokan si je ki oba je je ota atayato je ki ogo mama yi o bujade in the name of Jesus Christ jesu oluwa wa now e je n se bayi mo ti si de iwasu kan ti mo so pe orisi omo meta lo wa ibi ti mo ti mu na ibe na ni ma ti mu bayi ma soro pupo laaro yi bi ogo se nje ti olohun and emura o gbogbo eyin ara ni lati gbadura ta fe gba yi merin pere ni baba gba tan loni a tun gba lola omo meta ni olohun ma fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni o gba meta yoku omo melo mo olohun fun yan omo meta mama omo meta lo wa ti olohun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi eni kan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yoruba lo so be bibeli o so be olorun o so pe o si keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o nlo mo birin

ekaro esiku ojumo ni be la ko murasho ni akojopo royin ti agbaye lo de city gboyin lati ikoni ti lagelu 96.7 oke gajoke martini salao luni royin sugbon saaju egba won koko eleyi to nbe ninu iroyin ohun are bola tinubu liyan ti ru Gomina ipinle osun logo enu latari ijabe olubori re lele keji ijaba ipinle ti imo na ni o fifi ofin de kata kara ni oju awon opopona ile ti o kanrin ni ipinle ohun ikomogun orilede ti russia na ni won to kolu orilede ti ukraine ni bi ti awon adoloro to ti ndun kikan

ti won tun ti je olorun ni pe lorile ede ti russia bakana ni bayi na lo je pe ja won na ni o si nfeju keke nibi ti orile ede mejeje ti won tin ta woja sira won la kutun iroyin ti ere idaraya iko agbabolu ta won to je wowe ta won obirin ti faconet ona ni won ti se ton bayi lati koju iko agbabolu ta won obirin ni orilede ti poland at orilede ti olominira ti korea ninu ifese won se olore sore ile ti won pe amosaju ti idije ti awon obirin lagbaye ti ojori won be labe ogun odun iko ta won obirin ohun ile ti musi zadako tun kosodi ona ni won ti bere gbaradi bayi to se pe ni ojo kerin di ni ogun to je osu kejo ta wa yi na ni won mo wa ko pelu orilede ti poland to se pe awon ifese won se mejeje ohun ona ni won pe amo re lati fi gbaradi ninu isori ile ti orilede wa nigeria wa ona ni orilede ti spain china at orilede ti siladonia tutun ni bayi na lo je pe ifese won se won ati dije ohun na ni o mo bere ni ojo keje osu kesan odun ta wa yi won ni a kojopo royin ta gbaye fun ti owuro ti toni subakin to ma la gbo awon kokoro ile to suyo lekan si are orilede wa nigeria na ni o ti ki gomina tutun ti won to se diboyan lekeji si ni ipinle osun ijoba ipinle ti imo ona ni won ti fi ofin de katakara ati ja eru loju awon popuna won ni ipinle ohun ikolu alagbara lo tun waye ni orilede ti ukraine ibi ti orilede ti russia ti ta awon ado loru abuja si awon ibudo ile to kanrin lorilede ohun iko agbabolu tawon toje owo tawon obirin ti faconet ona ni won ti pe amo ifese won se olore sore laarin orilede ti poland ati orilede ti korea ni apapo royin tagbaye fun ti owuro ti toni fun okanjo kan royin le kan si wa lori itakun tagbaye wa pelu tona www.lagiluefm.com abike dara ko mo re kan ibandore ti hex wa pelu tona lagilu fm 967 bakadan lori ti facebook wa pelu tona lagilu fm 96.7 tunde olawo lo tu royin pelu lowo baba tunde moron keji martini salao lo tin royin kete tin ba ti kuro lori iroyin ona ni gbera nle yo tun mo gbera so e ma kuro nbe o e se ten gbo wa

yin ba se n lori ofe ati mo darapo mo wa ikani lagi lo ni won pe bi 96.7 FM oke ga joke ile fufun ba la fele le le ba eje ngo baya ti wa lojo opo ikani banidore ori be se lori ofe ati ma gbo mi ketekete lanfani ati ma ri mi wo ketekete lo yo le lori kan ni banidore gran le le to kan ti la gelu 96.7 FM oke ga joke ile fufu ba la fele le libada eyin melo lati jo lori ofe ati rin ajo ajo lori ofe ati rin ajo ago merin sago merin ko jago seju o ni information kan ti mo fi ta nbe eyin o ni boda bi n ta le pe ni woni ti ajo jamb ti won gbe jade fun ma wa eyin te ba jo bi atalagba to na mo yin ti wa laya institution chico emi ologo information ti mo si fi ta oni gbedeke yo wa wu mi ke pada sori ikanni banidore ke lo tutun gbo e sawari lagelu lori Facebook e like e ma follow e koda e tan notification button yin le gbogbo ta ba ti wa lori ero agbagbe live le ma ri wa wo e wa gbiyanju e pada abe te ba lomo ni Aya Institution te si ti lori ofe ati gbo information yin paju lo be ba lomo to wa ni Colleges of Education te ba lan mo to wa lawon polytechnics ka kiri gbogbo ile eko gbogbo nse aje ti joba apapo aje ti joba ipinle aje ta ladani e ba wa lawon mo tan wa ni all our universities ba je facility ti joba apapo ba je ti facility ijoba apinle e ba je ti facility ele to je ti aladani e gbiyanju e pada sori kan ni ba ni ajo jamb fi information kan ta element igbo ni pataka mo wa ti an ti se jamb seyin lati ya 2000 and dangin na lati 2020 mhm si 2025 lati gba yen ni won ti information yen it's a kind of warning wa wo pe between year 2020 to 2021 chemo kama ama wakasi jam 2021 2022 ama wakasi jam 2022 2023 academic season ama wakasi jam 2023 2024 and 2024-2025 upon mania se jamb asuko ti an se boya cost to won lati se ko ni university ti won fe lo tabi polytechnic ti won fe lo ni won fo mo akorin ga lade DJ Spider ni eni eleni mo ti to ba ti ku nbi nisin o ma lo won fe gbo ke ba de kan be lago beji la o mo so ba kan be lago meta o so gbo madam hello sonio get me amanya is it that ki won accept to lori nje pe ni central processing nje pe ni caps central processing system ina ti ma either accept or reject ta amanya ba ti kuna lati either accept or reject omo to lo won like course ti fun ni university he for certain year or let or call reject here call the reject button won fe sugba won na ma yin opo won ni pending admission lori jamb caps won pending admission ta ma yen ba wa je pe ti wa ni university ajo jamb ni ti won ba pada sori caps yen won lo either reject awon previous admission ti won ti ni on the 31st osu ni won fun won da tan ba ti lo ajo jambu ni pe won pa
padanu utali pe ni gbogbo admission won and any admission ti o ba ti gba true jamb koja fake ni koda be ma visiri ti ko ba ti gba ado ajo jamb koja fake ni

0: ti wa pẹlu lori kan ni ba ndore smart ezokai all the way from UK se mu dupe ya bi je legbusi Justin Dinobo Ogunseta lati lokoja Olaniyi Agbabiaka Akeboye Ogun ni lati fi odan Pastor Adisa Daniel Idowu Fear not baba mo kiyin oni body yin laaro yi se wa okay lọnu anu re ba mi do tiyin eyan mo olorun te mo baba wa Pastor Adisa Daniel Idowu dakwe mo jina si won baba sumo mo daada Abonjo daddy Aviz Abiodun Oyedina Ajibola Ewo mi ni leju ba nlo de ba wa lafa ni ati gbo e pada sori kan ni ba ni dore o Ori kin dudo lafa ni ati fe loju aje pe lafa ni ati sai sunu aje pe ba wa gbo daada e ja pade lori to yi to wo e to ba di aje ale ola mojumo ojo Wednesday Elagun ibere kan re se gomina lase ipinle oyo se tiji ati gbe kananda keyin yen wa ni ipinle osun eku orire o congratulations mo appreciate election yen tens dem pe ni contest na ni kan je pe n to dun mi nbe pa awon eyan ta gbe mi won tori pa fe soselu pa awon emi ta gbe mi eni sin la le da pada e ba si wa nbi lo wa ma gboforo ni sin pe dakun elewu le ti mu lapeja ti agbe mi ele se oke elewu le ti mu amodo ti agbe mi re nikire elewu le ti mu akase gbe ti demi e logbodo losogbo elewu le ti mu everything is still under investigation le ma gbo nisin ati pariwo ati burawa ati soro sirawa ati ati ko yeyin enikan ti jawo olubori gomina lase ti membe abrada egbe oselu pdp na wole tele gbon won lo ti re abrada lapa abe won ati ta koso bonu egbe alatako for the very first time ti egbe akodu lo lede nigeria ti won ni gomina lase awa mo boya ko ni pe ti abayo tun fi to koso they are unpredictable. Se lu ba soro fun yin laaro. Opo nti gbogbo won ti so to ti wa kakiri aye du kara bi aje ni ti ko je pada. Lo sanu won ni. Ah boya baba to port pada. Port from PDP to Accord. And nobody know what's going to happen. His daddy, our own pastor Imale. He and out of port ko be ngbo ba ya ti le so. Me mi ni faramo ki won se yen o. Era ko e wa je npa kesi gomina wa awon eyan won bere kini kasa. Won ni kini baalu ta la ko de njo ni. Imo boye yen araalu tin kefin re. So ti sise eyan wa ni orire logbo ma so loke ogun eyin ti ki si igbo igbeti ehn bo ni eyin ti saki se din eyin ti badabo ni the two surveillance aircraft n bo se ti bere se agosi lo pari tan yo Ronin is 17th August 2026. Mokani mbere ni o. Anya kan tin kunyo mun mun gburu sa. Aba ye ti gbo. An kan le to ti da pada. Awon kan le fi flash wa ni. Awon kan le Laurent e wa ni. Awon mo Nigeria. Eragun mo ni mbere ni o. Alaji Jalabo ni. Alaji Jalaruru. Ba mu mi dagba la e ni bi owo nso mo ni bere ni sa o awon yan tin ko ngboro won ni se lesb igba de yan kan eyan kan fi kan flash eyan ehn ari bo se fo ni papa balu do wa le alaki anjo ni beyin na se konu e be se lo fa fa fa sugbon lati gba na mo an bere ni o edagun a ti ma gbo fan fan kali ma to ka si pe ah baalu wanu that is our own baalu our own surveillance aircraft me awon edagun se di kefin re e ba mi lo gomina o mo lo de duro e se bo dupe o ah oyedinra ajibola olamiki omo ibile muritala olamide abdul wahab oye e me feje pira e ma pin be se nwole ni e ma share ekeji sa edagun alaga ajoba abile ibadan north did I get it local money on na tese da to gba ni oja bodija koja ti gomina wa ba yin sinjo ni egbon wa daada si ni bodan o a mo won daada o edagun awon yen ni mi ma boya ina ti ra awon video kan ti nba tegun do weke online ah ole kaka gbada wa ni o won ni ko gilade egbon na yen fu ko sese daada abe o won tin fi awon oju to bi to tin bu titi nbu titi nbu won tin pe kaakiri ero aye lukara bi ajere e wa da kun mo boya yin na le rin be wo laaro yi eh yes sir yeah yes sir yes sir yes sir yes sir eh yes sir yes sir boya ile pe kongila yen ko kun tete pada abe to la eyin lawon eyan nbu o e se soko si alaga joba abile ibadan north o na won ta ba gomina wa o aya ni gogila yan pada awon tin ri oju bi to tin bu ojo lala si nbo ke po se meji eje won ti beyen enlight awon eyan wa se te ba ri nkan ti joba te fe pa case ijoba si se ri e ma mu ore ibu bi epe ko nbe e fe se short video lati pa case ijoba si o leto gege bi araalu sugbon se ri nti ijoba e fi awon ta yan sipo ti won e fi ma koro wa kun bi epe ni awon ile bobo awon ile buku awon eyan dandan awon eyan wahala ona je la se na re o ipa se meji o in lo ti bu ye e ba won ti an se o e munyun oku o se fe pe won sa case ni abe e fe bu won aso toro fun awa jari se fe pe joba sa case ni abe fe lali won anybody can make a mistake ah won gbe fuko en aba wi nanu won ni gbe sefu kon glagidi kon glada dada won ma gbe sefu bo leyin se mo pe je gbe fun kon glada dada ni e ja wa very careful e jo in ba lo foran sugbo foran won o se lo ipe ti po nbe ju ya laade ah eja ma funra wa lowo die die wo die die na lara nfe ah ah ilo de gomina lase mo ni se te ba di waju ese le so pori ope se le ko ri oda se le po se mu kan gba kan gba ah ah eja ma fi suru kun we have right to call the attention of the government to certain things ti oda no lu sugbon ta ba fe se short video se ju meji se ju meta se ju merin a fe gbe sori TikTok a fe gbe sori Facebook a fe gbe sori Instagram wa ko need the cafe bukun nje fi npe yin loloselu na nu wa ni sponsor yin ni you have been sponsored go sit down you have been sponsored there nti won e fi koro yin kunu e me pe ko nbe ah e me pe ko nbe jare ya binu jare Mr. Governor His Excellency Lua se yi fome Abi odo make De ma binu dakun Eni ki Alaga joba bile bada not Kana ton yon nan wo Ta mwon de dikpe kogla To se lo obe Kon lo ton se Se ekbo sa sa Sorry sa I know you might have come across that Little funans on the social media Please sa I'm begging you sa For one no Elje vure Eda ko gomine mo fe lu yin logbe nu awon amatekun ni ma kiyin o esa ah be ba se re awi awon amatekun ni ma dupe o won ni ni manti to topari alati yen gaga o gbogbo awon ari asi gbogbo to ye ka won gba won le kan sa gbogbo ejo ni eni ori 300,000 gbola le kan na eni ori 300 plus pam this mo so yi ami ni oni fe nu won o tori won so fun yawo won le o won lo sa wa ni dupe lowo gomina ni elomi o so fun yawo re le pe iru awon alati ba lo ri gba ni month to pari lo yo se july ni abi june alati yen sa wole won lo heavy gan won ni gbogbo awon nto ye gbe ajemonu eto e ka pa gbogbo eto your excellency is governor our own governor, our Mebu governor, our ever dynamic governor, our ever bag governor, our ever bo governor, our ever when in kini ati ajolo to si yawo won do ba wa so fun yawo re le po gba gbemu iwo nu olonu ba ki yabi aje yawo le de aduke lowo le eja pade la je lori eto yi to wo o ba di oru ola mojuma Wednesday ago kan lorun ni titi dago meta mo ki wa o e pe mi ojo po te pe mi si na ni 080 32 95 41 91 una ni WhatsApp number mi akin yemi loko temi je gbera nle eja se dada lawujo
1: Ladilu FM 96.7
2: mo fi asiko yi ki gbogbo eyan mo Olorun te gbo mi kakiri agbaye pe akoko to lati gba lowo emi mimo fun irajo ose tuntun e sumo yin yi kajo bere ose tuntun pelu adua Olorun to da orun aye Olorun ti o se talaya emi nu awon woli ati leyin gbogbo aye ayan gba ope wa fun ore re fun iranlowo to fun awon eyan re losese ati eyi ti e ti pinu lati se lose fun won ni oruko Jesu gba ope wa gbogbo eyin ayan fe te n gbo mi ke ranu gba ni gbogbo ibi te wa labe orun te tin gbo ohun yi loruko Jesu ke ranu gba fun irin ajo ose tuntun yi ti enikeni orin ri be tin gbo mi nibi kibi to wu ke wa ki anu Olorun ko fon fun yin mo kede e pe iranlowo eyi to mu inu eni dun lose ke ri gba o di ko ni lo jina ti won mo ninu ajo okoko siwaju yin ko yalule o di ko ni ri iranlowo gba ni waju yin fun irajo se ko yalule gbogbo alagbara to n ta ipin yin laya loruko Jesu ile ko gbe mi ami e maran lowo ti won fi si yin lara keje Jesu sidanu ami marire marayo mo wi pe keje Jesu sidanu okuta ti awon tabi ore somo yin loruko Jesu ko para si bi to tin bo egbe owo yin mejeji le ori yin ori te dimu ikoni gbabode igba meta ni adani waye ni kin kede re pe ori te dimu yin loruko Jesu koni gbabode mo wi ni igba keta ori te dimu yin atori awon mo yin oko ataya loruko Jesu koni gbabode ki orun igbe lori soke yin o si lose ki orun atileyin yin loruko Jesu ko si lose enikeni to saisan to nbe labe omi esan let the yoke of sickness be broken let the curse of sickness be shattered let the covenant of sickness be destroyed in the name of Jesus ide aisan to de yin ko ja majemu okunkun ti won fi ran aisan wonu aye yin nipa ije Jesu ki majemu na baje gbogbo eyin te je gbese kolohun san gbese yen iranlowo to san gbese yi ta tun seku loruko Jesu e gba sufficient help to balance all your debt and that it will remain receive it in the name of Jesus mo pàṣẹ gbogbo ilé ọmọ tán ti àgbà Ọlọ́run ṣe ìdí àwọn ìka èèyàn nínú ilé ọmọ yín lórúkọ Jésù kò fọ́ àgádágodo àwọn ìka èèyàn nínú ilé ọmọ yín lórúkọ Jésù kò gbiná oore kò wọnú ilé ọmọ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wojú Ọlọ́run fèsò tinú ẹgbà ìyanu gbogbo ibi tẹ ti ń gbóhùn mi mo pàṣẹ ni o látorí àkọ́bí dórí àmì kẹ́yìn wọn ní ṣerú àwọn ọmọ yín máa jẹ́ èèyàn ẹ̀yin tẹ́ díù fún ìgbéyàwó kọ́lọ́hún ó ṣe yín lóore ẹ bá mi gẹ́ẹ̀tì omi gbogbo ènìyàn ohun tẹ́ ẹ dáwọ́lé lọ́sẹ̀ kò yọrí ọlọ́run ya omi sí mímọ́ o ohun gbogbo táwọn èèyàn bá lò fún kò ṣiṣẹ́ lórúkọ Jésù kò ṣiṣẹ́ àjọ rere kọ́lọ́hún kò fún yín lọ́sẹ̀ yìí kíre ó dé káyọ̀ dé oore tẹ́ ẹ rò pé ó di ẹ̀yin ọdún mẹ́wàá kẹ́ ẹ tó rí lọ́sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù kó tẹ̀yìn lọ́wọ́. Iná àti ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣèdìdí ẹ̀, ẹ ò ní gbako ní kúkú, ẹ ní sunkún àsùnda. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ ńlá Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì ní orúkọ Jésù. Mo ń fi àkókò yìí pé ìsinú ìpàdé alágbára ńlá ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún tó ń lọ ní Christ Apostolic Church Giga City, a place of discovery and recovery, aláṣẹ igbó olóyin road, Arúlógún ọjọ́ road, Ìbàdàn, tí a ń pè ní ọjọ́ mẹ́wàá ní yàrá òkè, èní ní ọjọ́ kẹsàn-án. Ọlọ́run dúró dé ọ níbẹ̀ aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ sí aago méje ìrọ̀lẹ́ ni. Ọlọ́run ṣe bẹbẹ, ó náwó agbára. Bí ẹ bá fẹ́ pè wá fún ọ̀rọ̀ ẹ̀rí àti àdúrà, ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 08039131758. Orúkọ mi ni SO Ṣolarin. See you with your testimony. Amen.
1: La Gelu FM, Jagaba Gbogbo Radio.

aye alaafia ife inu rere si eniyan mo gbadua ni aro yi ni wakati yi mo fi gbogbo ope ati ogu ati ola fun eni to da aye ati orun oba to ni ki bebe o ma be oba to ni ki bebe ko ma si mo alana ofana onigeta ofi jeta agbara to ju gbogbo agbara lo oro kan soso to kari aye oba to nje ami to tun je ami olorun alagbara giga agbara giga ni israeli agbara giga ni jacobu o soro ogun gboro re o pin ya si meje pedegede oba to ni gbogbo agbara lowo ohun re ni ma nfagi kedari ya ohun re lo ma mu kagbo abonri ko bi were ohun re na lo mowo jade lenu eja agbara to teri gbogbo agbara bani ohun ni akaba gogoro ti gbogbo aye ngun debi ogo gbogbo eni to tun ji si mole ojo oni lose tuntun e ba nse kabiyesi eledumari gbogbo eni to je pe ohun lo wo nje fun yin oba to nfun gbogbo wa lo nje berin mi se tobi to yo je laaro yi bi kini nse lagbara to yo je laaro yi elu bo se nfe ni mi lo nje to nbo gbogbo eyan sibe sibe ko gbagbe ra to kereju e wa ba nse kabiyesi olodumari olorun abraham ni mo npe o olorun isaac ni mo

kala lagbara julo olorun tawon miran igi ni olorun tawon miran ere ni ṣugbọn olorun to ni gbogbo aye ati orun oba to ni gbogbo agbara loruko re e ba mi se kabiyesi olodumare ni o ba pe ni olodumare eni to ni gbogbo odun ninu ari olorun abrahamu olorun isaki ati olorun jacobu olorun ni kelebu oladiran oluwade agbega laaro yi ori ori ofe to tun fun wa oruko jesu lo agba ope wa oba awon oba oba to toju ohun gbogbo sibi to wu o so fun mose o ni emi ti toju aparo teje mose lebi npa wa fe geran o ni bibeli si so wi pe afefe kan si fe lati ila oorun wa o si ko aparo lati mu okun saparo nbe ninu okun ni ebe ga mi ma wa ninu okun baba mi to ma n toju nkan sibi to wu o

mi lati se niyan to ba wu o le so ba deru to ba de tun wu o le seru doba mo gbadua gbogbo eni tin gbo mi loni loruko jesu a oba ni o a o ni so e deru laye bo ba wu o le so agando lomo bo ba wu o le je keni to ti bi mefo omo ni kankan mo abe ri gbogbo re be ba ti eri n to sele ninu aye ana atorogun re bi ana se

Oba to lana, oba to loni, oloni ofo ni, olola ofo la, oba ti gbogbo aye nbo, oba to du gbogbo aye lo, bi mi sulumi oba so, won a pe ni Allah, bi Kristeni oba so, won a pe ni Olorun awa maridi, bi awon onisese oba so, won a daruko re, awon no pe leledu mare, Olorun kan na ni gbogbo won to ka si, ṣugbọn baba mi lo ran mi si o, laaro yi gbogbo eni to nsami loruko Jesu, ah ipo ola to wa, a o ni so ede ni lele. Gbogbo eyin soldier of Christ patapata ọjọ Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara han ninu ipade yen gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ọjọ Monday yen emi ki ku lori oke lọjọ Monday ori oke no mo wo ni lu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ọjọ Monday ma bo agbo mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadu apapo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa mo de la ro yin telu majemu olorun mo gbadua o gbogbo emi to lo mo so e di aborisa gbogbo emi to lo mo so e di atele okunkun leyin loruko Jesu loni emi yen pada leyin re ni ọ̀sẹ̀ tuntun yìí mo gbàdúrà ọmọ ọlọ́run mo gbàdúrà fún bíbélì wípé nínú psalm 16 nígbà tó dé fa sọ ó ní ìbànújẹ́ àwọn tó ń tọ ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn yóò pọ̀ tó ìbànújẹ́ àwọn tó ń tọ ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn yóò pọ̀ tó.

lorukọ Jesu o ni bi to kokun lorukọ Jesu o ni bi to kokun egbọ ose yi Oluwa ni kin ba emi dile egbe owo yin le aya yin gbogbo eni to ngbọ mi ofa dile o ya ko jade lara re ofa dile ofa fi akoko eni sofo ofa dile boya ko yeyin sa ma do ni bo titi o lo n lo seko lati ilu

kira wa gudede we gbogbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani yo ikani lagelu re agelu 96.7 fm oke gajo ke le vala vala le ni le ibadan o ya je ka mo leto iroyin ere idaraya ni ti buto ro agba nla aye lo le de wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese gugu ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layo ati alabia lati opin ose akede ti wa dori pada sori eto iyan laaro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni

adinlogun iyan ninu osu kejo odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbowoto la ma ranu olohun gba o ila bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun oni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule ese patapata o le jenu le tabi ko jele iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin la ada esa iba ile fi dide emi ni gaga mo wa lori eto laro teni o DJ Spider DJ Spider irun male awon DJ anjanu DJ ki igba DJ won ga ni mi bi da laro je mo je ke lo fatu gbagba dada ni big big ka kiri agba nla aye tun di omo olawo ololotu ete alexagosi niyan o olale omza loruko temi di top striker ele to gallant gan ba ti wa n gba si la bi omo igbalapa bi omo afeti ko ega bi omo eko lagbodo yin be yen bo ni gbagbo bo ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni oya goke ka jo goke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo god bless nigeria oluwa ko bu ko lede wa naija o ati gbogbo ti to n gba ikani bo kede se ma je niyan ori ki se eyan olohun oba ni oya papapa lati be yin asude go eja lo sinu ajo NFL ele to wa ninu ilayi lo bayi bayi bayi bi se n ba yin soro yi

0: wo yi gbe da meru ba ko oke to kole o to nibi ta adori re kan won ti gbe igbimo ke jade o igbimo bi igbimo eleni bi melonu na eleni bi mefa bi meje oni egbe dide ba wi gbe oya ere ye wo kini nfa idapada ere bolu alafese gba lo lede wa Nigeria ese ti ijakule fi nde ba wa se fe gbo leyin igba ti won file e ni ti budoro tawon eyan gbo yan gbe na woju won iyin ajo NFF to wa ninu ila yi lo won ti agbe igbese pe oda eje agbe igbimo kan dide e mo yi gbe ogbon ogbon bayi o na ni agbalagba fi safu malu yo ma fe gberin bi igba to e pe ko sairo ni o o nwo ibi to nle yagba aiba mo malu le koju oro sohun pe gbogbo ariwo lotun wala lo si ta won gbo yi latowo awon alakoso kan bakan na latodo awon oniroyin eleyi ti enu won tu oro ti won e si fi dudu pe fufun aba o ba gbe nkan kan se oro yi o ma lo be o nana ba ero o so tun popo kan keji won gbe mi gbimo dare pe baba ti gbe gbimo kan dide won le mo pe awon na ngba ti pe awon na nse nkan kan lati e ti woju tu si igbimo elani meje eleyi ti e gbe kale oni ani ki ambassador fani amu MON ko je alaga won o bakan na lara awon to je omo igbimo o na ni coach Ladam Bozo bakan na Dizara Opayanoze emo agbabolu olede wa Nigeria nigba kan ri lobirin ni o Dizara Opayanoze o wa nbe bakan na headmaster oke pataki lara agbabolu olede wa Nigeria lokun Super Eagles tele tele Mr. Mutiu Adepoju bakan na won mu Dr. Alex Mana ati Malam Nasiru Seedu ko won je bi secretary iyan bi akowe won ni o won je igbimo eleni mefa lapa be yen se wa fe gbon won ni won fun ani gbedeke gbe ere wa idi kini tin fa ifaseyin e ma wo film kini tin fa ifaseyin igba yi laaro ni ntojo ran si gbogbo wa to wa glerin e se tun gbe igbimo kan te tun ko wo fun jade awon eyin o tun labe labe ntian kini tin fa ifaseyin so e be so fun ape eyin o ma bi laarin emi ati yin laarin emi ati eyin gangan e woju mi ga so pe e mo tin fa ifaseyin nu bolu alafese gba e ma bi okay ya continue inu film ta jo nwo boy season 3 yo jade watch out e bariba dede kukuru won sa ti ni ki gbimo yo se iwadi o kini tin fa wahala ti ifa seyin to fi nba ere bolu alafese gba lo lede wa Nigeria aja fowo leran ka ma wo abajade lati be papapa o dinu idije wafcon o lede Cameroon o pada yan yo o fun igba gogan leyin bi e meta seyin o ti di ase kagba o di ase kagba bi e meta seyin iya te wure je bo oja ninje ninje iya lotun je ya losi je ya laarin iyan ni bi e meta seyin to ti da ase kagba wa ma wo se mo wi pe olohun oba anu gbogbo igba ki igba to ba fe de igbiyanju e dalade ona ara ni ma gbe ja ona ara ni o gbe gba abi ko gbe gba ona oluyole abi ona egbeda o si le gba egba ona Ibadan Southwest anyhow o si bi ti o le gbe gba sugba lowo yi ona lo gbe to lede Cameroon gba o leyin igba ti won ki Malawi mole lana won si pa won le bi eran abala akoko lo lede Cameroon to ti di ase kagba fun igba meta seyin tele yin elekerin ni tana abala akoko won ti je ko ye olede Malawi pe eyin iriri sagba on gbogbo boya keyin no lo to ori pe awa to David Debita de yi boya ki eyin na ke lo to to ko je bo se lo won je o wa so Cameroon di olede elekerin ti o ma fowo kan idije fi eya ti ile adulawo laarin awo obirin Niger leni akoko follow by Equatorial Guinea na ti gba bakan na South Africa na ti gba koto wa kan olede Cameroon mo nba nkan kan bo pe onara tabi eyin ni ona ti o ya ni e ba pe lona bere ba jo na oja ba kolon won sa ti sanu mi nbi kan won sa ti gba bi to ba wu sanu temi olon se sanu olede Cameroon jeje mo igbe Cameroon o qualify fun idije Afcon yi eni ro ni eje ngbe yin debe olede Cameroon o qualify fun idije Afcon yi o won qualify rara won ti ja tipe ni Afcon qualify won ti ja sugba nigba ti won ja tan ti awon meji la to ya ko kopa ninu idije Afcon ti won ti pe tan o na ni a tun se wa ba idije Afcon ajo CAF wa ni eje afa idije yi loju eje afa loju eleyi to fi ja yi pe awon meji la ni ngba ta fi ma wa best loser ninu isori bi meji yen ta fi ma wa bi best loser yi pe eja mu meji si kamu number 3 eja kuku so di 16 ko je 16 teams ile ti o ma kopa nbe so that a group merin o le pe yo si le je pe meji meji la mu lo si quarter finals nigba ti an gbo fori oko so odun wa ni e qualify ati tan bo lati a se won ni eja mu merin based on FIFA ranking eja mu merin lara awon to ti ja yen based on FIFA ranking yen oni e via pada mu olede Cote d'Ivoire mu olede Mali won mu olede Egypt ati olede Cameroon awon merin yen won o qualify wa sinu idije Afcon yi won mu won wa leyin igba ti ajo NFL ajo CAF jare leyin igba ti won fori oko so odun yi pe ki won so ji 16 ni o wa dabi eni yi pe o fe fara pe isele kan to sele iyan lodun 1992 ninu idije European Championship se ngbe yin de bi yen na te ba gbagbe European Championship lodun 1992 se mo yi pe olede Denmark won qualify olede Denmark na qualify fun DJ yo won ti ja won qualify sugbon ku bi ojo bi melo kan ni ogun be sile lolede Yugoslavia ngba to gun be awon de qualify tin ogun be le Yugoslavia e wa wo pe eni tin face ogun san ti an face ogun ile ni won wa gba bo eleyi o ma won ma ti roju tu ara won de bi pe won gba bolu alafese gba ajo UEFA wa wo pe kini kase ba ni ebe ni kan lo ja ebe kan ni ja ni last qualifier e pe won o ku ojo mewa 10 days ti DJ European Championship ti o bere ni e ba so fun Denmark pe se le wa kopa ntiyin tori pe Yugoslavia o ni le wa o se le wa kopa bibo Denmark ni akayin won lo sa so jaka oni la kayin Denmark ba ni awon wa intact awon wa active nta won awon amo awon si wa nbe ti a dori kodo pa won qualify ajo UEFA ni e ma kun abo 10 days to the tournament se fe gbo Denmark ti an pe wa lo wa je sara o o lo pada gba idije yi lodun 1992 go meji sodo lo fi na olede Germany lase kagba ere wa di e wo awon dabi en egbe to striker tun ti gbede o ewu mo pe yan ba nso nipa gase iwade that is a research ko so mo na ti ojo se o ko si sada eya ti o dori kodo bi adan o si afele iteji oba mo ti mu tenu re jade teti gege o se janu lapa be yen bo ni sare mu yin de be ni o awa na re o di o faguwa ninu royin ere idaraya o ya let's go there pa lati be ka loju oja okay aye je roju oja ka lo pa akade ba ba de iko 3 years di oluyale warriors leyin igba ti won ti kede oluko ni tuntun nje bo won ti gba CAF Confederation Cup awon ati Rangers e ja roju oja kade leyin igba ta ti na obi ti bi ti owo si papa sere eleka salami ti an si gbe wa mara pe a ma gba lejo idije to je to ni se pelu ti CAF ase lamba ni nigbeyin gbeyin nibo lati re gba e ja roju oja kade e ku kale
1: mo tun bere fun o le ṣe alaimọ panilẹrin lakoko apejọpọ itakurọsọ orila mọlẹbi mi ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
2: ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi native jollof rice. ìtọ́wọ́ ẹ̀ kan lásán ara yín kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
3: Maggi starch tá a ṣe látara ẹ̀wà soya àlùbọ́sà adùn chili àti kọ̀nọ́fùrù.
2: oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀ ẹ má bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
3: Maggi starch yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá

0: Assalamu alaikum fun gbogbo muslimi ododo tin je ran lati lo si Hajj 2027 ni tele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mo kadam baazu no Hajj Umrah service won tun ti se eto umura olososu umura December umura Ramadan 2027 ni sanji e die ile se mo kadam baazu no Hajj Umrah service ti piyama ibugbe to sumo Masjid al-Haram Makka ati Madina onje ile wa siara ofe onigbadegba de baba ile se mo kadam baazu no Hajj Umrah service rin ajo itosuna ati ise to dara lase lati bere ti de ipari ise rin ajo yin e yara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex Ojabode nilu Ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 kadam baso no haja Umrah service ti igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan.
2: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti won eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mokunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofisa yewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
3: I see

So, atundupe, adupe pe okun o, lowo Olorun Olodumare. Ti o je ko se se fun wa lati tun pade ara lori edo ki iroyin. Laaro yi, ikanni ami ojijin lagelu 96.7. Okay, to gaj okay. O na le tin teti gbo wa o. Se won pe ko seni ti ma dina mo agbe nibi ti o gbe tin kun omo re. Laaro be le nikan ki dina mo lekeleke nibi ti gbe tin kun me les ni osun ni efun o. Olorun Eledumare mo jo na o di mo ta wa teyin laaro yi gbogbo irin ajo eleyi ti aarin ninu ose tuntun ta mu yi ona ko la fun wa o ona idi moko ki idi ma alada be ese na a mo yena nibi o ba ti le Eledua jona o la fun gbogbo to lori telemu ti n gbo wa bo ba la fun yin tan ko la fun gbogbo awa na

0: mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: yo ti en buwo lu ona nla koko pe ona on ti da o ti to ki gomina ko ma bo ko wa siso loju e ko le di lilo fun awon ara ilu o pe ijoba gbodo jawo lori ki won ma fi awon eto ayeye a fe siso loju ona a si ona yi a so ona yi di lilo fun awon eyan di eyi ti won fe ma fi paro ko je wi pe ise akanse to ye ki won o se fun lu ko je eyi to duro re to gbangban ti ki se ise akanse ye buge oni eyun koda to gege bi igbimo yi bi an se so won ni e ba lo si oju opopona oja bodija gbogbo ara ilu lo mo wi pe ona yi se pataki fun gbogbo awon eyan ti an je olokowo ti won sowo ni agbegbe yi awon raja ontaja ni apa abe be lo tun je ona to se koko fun awon eyan ti won gbe ni agbegbe ibe awon awako ati awon eyan mi to je pe eto oro aje won o je mo ona beun ni ojojumo iko yi wa se lalaye o pe iru eleyi to sele yi awon fe ko je kilo kilo fun ijoba apinle oyo lati mama lo awon ise eleyi to ba ti je ti ise akanse ni ipinle oyo to ye karalu ki won je anfani e ma fi se oro oselu oni rara eleyin oda ke wa pe ona te se fun lu e kan fe ma fi sa ma pariwo kaakiri karalu le mo pe e se nkan kan be lo si je pe nte se yi na sibe ki se po duro re won se atenume wi pe bi ona se da to abi se akanse te ba se bo ba se da to won ni araalu oni yo yewo ti an ba siri pe ona ohun duro re eleyun te won lorun ju pe ka wa ma so ka ma nkara ka kolubode ka kan mo pe asi ona kan eleyi to je pe leyin ta si tan o na lona ohun lo tun nilo awon ise atunse won pe aha eleyun oda to iko to je ti ipolongo ibo fun senator Sarafadin Ali yi oni pe senator Sarafadin Ali nti e bi ori bayi ba se to ba di gomina ipinle Oyo yo ri wi pe ise akoyawo o waye lori gbogbo awon nkan ti ba se ni ipinle Oyo eto ti o si mo se ni ipinle Oyo lati pese awon nkan amayederun yo je awon nkan amayederun to duro ore to poju owo bakan na lo si je pe awon nkan to je owo ti ilu koni se ni kumakuma o won pe ipinle Oyo o nilo ijoba eleyi to je pe afojusun re lori ise idagbasoke eleyi ti yo duro ore ti o si je olojo pipe ohun ni o yato si kakan mo se se kari mi ni di oselu
1: to e je sare mu bele je itori bo ti ri subo o ti be si nina owo sugbon ko to di pe ona owo nde bi to lape e je sare mu lati ipinle Bauchi won ni eto idibo ijoba ibile e ti joba ipinle ohun to fi si oni ojo aje monday ojo 17 osu kejo odun 2026 awon omo egbe awon egbe oselu to ku nipinle Bauchi so pe kangaroo lesson ni ipe ke se eto idibo to mo yan rori pinpin bi ti wu ko mo won fe fi nkan se awon egbe oselu to ku nu won ni won ba pe ikoniroyin lana bi pe e wo e ma bo won ni agbenu so fun egbe oselu ADC dokita Ladan Salihu lo kokko soro nigbati won wa ni odo awon ikoniroyin ti won pe lati ba won soro pe awon ti wa egbe oselu ADC awon ni kopa ni bi eto idibo ohun o to fe waye leni won ni egbe oselu ADC AAC na ba na wo pe awon o egbe oselu AAC la won awon o lowo nbe o awon SDP na yari won ni awon o lowo nbe o PRP na ni pe awon o ni wa sibi eto idibo ti e fe se loni hun NNPP na ni awon o lowo nbe bi ti wu ko mo won ni bakan na lo mo se sori o ninu egbe oselu APC na awon na so bi pe awon o lowo nbe bi ti wu ko mo won ni won ti sa se agere si ofin eleyi ti ijoba apapo lede wa Nigeria ti won se to ni hun se pelu oro eto idibo eti ilese leto idibo ti nbe ni pinle Bauchi ti won wa gbe kale pe won gbodo se eto idibo leni gbogbo egbe oselu si gbodo fawo si won ni oto ni ti ijoba be to gbe kale oto ni ti won be si ni nawo si won na won ti wa so pe ko to di pe eto idibo gbogbo waye ni odun 2027 ko si rufe eto idibo kankan ti ijoba ipinle ohun fe gbe kale ti gbogbo egbe oselu ti nbe be ni awon olowo si fun idi eyi won ni gbogbo awon egbe oselu to kora won jo nipinle na ti won fe yo si bombo jade dibo lodun 2027 won ni eto idibo ijoba ibile ti ipinle na so pa won fe se loni aba won ti wa
0: to bi titi se n jade ni Bauchi e je ki awon mo dide nle ka mo lo lori edo ki iroyin laaro yi ka faaye sile fun bosun ko pawo sapo
1: oropo to fe mu mi ni oropo to fe mu mi ni
0: to
1: mo si le so pe ko mu mi
0: titi lagba

0: Okay, kira kita dola abi. Okay, alright. Guys, I be a road down, keke. Okay. Ma, ama binu. Yo diba. Wo sa sun die ko tele owe kira kita dola ka se bi eru odan kan ko sun. Bo ba sun di bi agun mewa tun yi egbe pada. O ba di bi 12 o le wo eko mo na junta. Won gbe bo. Ki mo wi so pe mo so pe won gbe bo. Won gbe bo. So pe mi mo so be fo pe won gbe bo. Okay. Oh, why is he? Star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be ma gbo ra re ma wo ra re ranti e o eh eh wo ma tan ra ti egbe gbese o gbianju o igbianju le da gba lori gbogbo se ni ke se pe ti cash enikan lori gbogbo se tan se ma gbianju ma try lati ma gbianju looto ibukun olon ni mu ni la Live la la si won tun so yun na fun abi okay oh why si won so fun odo bi pe ninu ogun wa won so yun fun abi won so fun ode be pe nu ogun re lo ti ma je lo ti ma won abi o gbo yun ibukun olon ni mu ni la live la la si yen nikan lo gbo ati kira kita dola kaise bi eru odan kan o meji ogbon yen o wa gbo bi ti o ti so pe ninu ogun oju wa lati ma je o gbo bi ti bible ati quran so pe walk and pray won ka be yen na fun abi o ri walk and pray okay iwo ma gbadu kunle ma gbadu anti e kunle ko ma gbadu ma sise so ti gbo adura ni gba agbara ko right ah ma gbo fi igbiyanju kun eh walk and pray o ri gbe ke se pray and walk walk sise ko wa fi adura to leyin ke se gbo wa sun kale o ma gbadura lori bed ti gbogbo egbe ti o sun jade lati daji elomi bo se lon daji nisin o le ma wole dotun la wo wa sun ni pe ibukun olon ni mu ni la life la la o ri bo pada se la la nti o ti o pada fe bo wo ri ngbo ngba to ba late mo lowo star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash lo ma gbe ede be iyen la aro yi o bo ba wo re ran to gore ni je be lori 50000 naira aporo kagbon afefe lasan ni ma gbe lo 50000 emi o emi o mi komo sa ye jo a wi kulorogbu egbe en ti oje na ni oje eh ko si je o en ti oje na ni oje oba update go yi all right update eh ma gbo lagun mejila star 347 star 1004 star 2 ash 090 lo bere re 2185
1: to win lots of prizes
0: Ele karo. Ago ojuma o.
1: E karo.
0: E ku ojuma o.
1: Yes.
0: Ikani lagelu lati npe yin oruko yin ati adugbo te wa isa. Sa? Hello. Hello. Se network ni bantu pe Hello. Hello.
1: Hello, Garo Mundoyin.
0: Ah. Akwo juma an pe yin ai ai.
1: Mo bi ke o da gbe network ni.
0: Eh. Oruko atadupo te wa isa.
1: Akala Road mo wa.
0: Ki lo ruko.
1: Emmanuel oruko
0: mi. Igba wo la tin play kase.
1: Ta o ti pe o ati last
0: year. Eh, se ati jeri.
1: Mo ti je
0: lemi ji. Ah, congratulations, ti je 50,000 naira laaro yi, ko soro lori e ti mo be se gba yin na ni. O ti lo be yen. Another 50,000 naira. Ta lo wa nbe 070. 00070 o pari pelu 06337. 0637. Eja wen to wa nbe.

0: Hello. Ah, won be ni yi fa gan. O tun pe pada na won o tun je agbon tin wi. Ki lo de? Ki lo le to be? Sese ni ka pe mi. O tun pe pada ni isin na o. File. Pe 200 yen. Won ba Lo mo jo mo. Mo je won get wa. Won ba fa. Eni le ni boya ko je ri ba nlo ni to tun wa je. Now, won tun je agbo won o fe je agbo tin wi bi oba so aba yi gbo tin wi a le so po nlolo ogbodo so nkankan jade awa le mo gbo obo ogbodo soro ele ka ro
1: hallelujah thank you jesus eka ro sa
0: aku ojumo o orugo yin adarugo te wa ima Adugbo wo lewa?
1: Ido.
0: Ido lewa. Igba wo la tin play cashe?
1: Ah, lati tin yeke ko.
0: Se Jerry.
1: Mi Jerry. Mo ko play la ro yin mi lowo kokan dani. Ah, thank you Jesus.
0: Eh, lowo kokan dani la ro isugbe wo pe.
1: Ah, wo to ye ki gbe mo ni an je ki kan try here.
0: Mo so na mo ni ma dagun la o le jojo kan ijo to kan ore o ada congratulations 200,000 naira le je ami o ami ami o ami o ami ami o ami o ami o ami o won ma pe yin laipe yin ma se gbo won pe yin laipe yin ma So 200,000 naira lowo yin se gbo complete yen na won san fun yin eyo nke kan be won eyo anything complete yen na so won pe yin laipe bo se je ni e congratulations ami yalo jack tun last one yen pe oni 100,000 naira tin pe wa ta n pe ti o ta gbon tin wi un bo lo n ba ko tori gbogbo nkan lowo olon ni o o tun ti pe pada eni yen gan sa n pe ni o no owura re hello o tun ti ring o hello e ka ro orugo atadugo te wa yi ko si nkan kan lati ikani lagelu lati npe yin ki loruko yin
2: alabi awure mi
0: igba o lati play cashe
2: ah o ti pe
0: se ti jeri okay mi kan ni fi yin le ntoro ye ka ti delete e ti pe mo pa ti pe yin tele tele ajo ko ibe ti gbe baba ti delete e wu le ni ri abe ngba ti e ni pe yin pada won congratulations 100,000 naira le je laaro yi o ma pe yin laipe lati bere account details yin won ba yin send owo yin be bo se je nu congratulations ba mi eku ojumo e mo binu pe mo wonu eto yin tan yanyan
3: oye o se da be tori pe mo ri pe awon ti a nse yin o dun awon kan nu
0: be ni
3: be mo enjoy be ba ti ri pe nu awon yin dun iru idomo si re victoria yin to wa nido
0: nido
3: npa le gan
0: gan
3: npa le gan ere to n ri
0: yin opo sasiko o dabi igba ti won bun lowo mi wa yi o fowo re se mi
4: o bun lowo ko bi igba to rowo ye
3: o n deun lo n fi se
0: now yo gba 200,000 naira
3: ero na
0: o si o si
3: e gbo bi to lo n firi ajo ti e si
4: ojo n bo loluwa wi
0: eyin ba ti e beyin soro mi ati baba lati e jo n soro eyin e ma da si nti emi ati baba nila jo n soro
4: o tun so je ko olohun tojo to n bo yen lo de fo yen ti so de lo de ti so bo n bo
3: olohun to n lo yin lati dun amo mi nu
0: e na
3: olohun o dun yin na nu
4: amen ibi na ibe na olohun ti dun
0: yin eyin e ma e ma se ti yin fo olohun
4: ti ma se fo olohun sara
0: sara eyin e ma se ti yin e ma

0: ibi aye nla aye daye odaju bi aye nlo aye daja je banko
1: banko
0: ni bi aye banko ni tori n to wa nle yi ati atalali ati aramu won jo fegbe tegbe won ba mu aramu die won falali won fi balese de be baye se
1: won to ba wo dada aramu lo poju alali lo
0: iro injuma won ni
1: iwon awon awon
0: e yo de ki aramu ki alali o mo de bi 60% aramu 40% yo wa da po yo fe
1: esorun
0: ko le to
1: 80% ni aramu 80% ni aramu 20% ni alali
0: ah para be aramu ba mo po dalali lo mo ni mo
1: kini ta osoko yi olohun ni tolo ni abere lowo yin be sese toro to fi dipo nkan so le siru e ni
0: ah ino kun ah our very few ah la wa ninu alternative ti akan ro mo wu oni ojo aje o ba ware o lagbara olohun gbogbo e patapata ni olohun fi ro wa lorun esami nigeria si nlo sibi ti o ti da won lawon american kankan na ti foju mi na ri abe ri pe die wan die bayi nigba kan ti an ba ti koju pe egbe ni mo nse ko si nti o bade inu egbe mi tokan ni si o se ki aye pe gan mo agbegi lodo mo gbe mi pe ni oba agbara isi gbowo won gba lotun won gba lusi won se bi an se nfe pe ti ndi to na ni won
1: oje nle oro je nle egun
0: won gba lotun lusi won se gbogbo nkan kan won ma dibo losun o congratulations to Nuruddin Jackson
1: Babunijo
0: Finjo Gboye Okosoland congratulations abe mo pe ijo n sa tokun fun dunu ni o han pe nu eniyan dun o han pe nu eniyan dun
1: ni baluja ba de ba o le ra ko le raye ijo
0: we been used to that losuna we been used to it my ijo o dem sise e ma jo lo kesi ma sise yen e ma jo lo kesi ma si se yen
1: e meji ni joye e meji ni duye eni kan ni ja si lowo
0: eri ajeudi
1: ami
0: ajeudi e karo ori eto bi aye lola wa yi
1: won si won iduyan loye kan si kan to fi kan to du kan fi le baba edun
0: mi o ba doye ma tele san mi ile san mi dun jo oye lo
1: fun awon ti won je oye iran won ni o
0: eh ta ma n doye iran won
1: ah ile san mi se le dun fun won joye ile ayo agboye ile baba ele
0: ya
1: ile san mi dun joye fe n ti won joye iran won
0: ani mi won doye ma tele san mi ile san mi dun joye lo akamu
1: oye ti sire ni wa bi awon ma pe ni baba kirun nisin
0: ai oba kinu ai den le wa
1: okay
0: so mi le du
1: amule ti wa rade
0: ade tan gbe bo lati gbe ti ni
1: okay eh o ye ka wa rade je mbe ka ri
0: ka tun lo gba de
1: o ye ka tun o ye ka
0: gba de try doctor Karim ni UI o ni mo si fi je balogun already kin to pin mo lo du o ni kin bo mba to be kin ma bo keke lo so be ti je ma deri mi bayi ah ekule e kaaro baba oniroko ni kinkin o ni se dada aleji oni o da fun wa o ojo aje lo ni ara jejeun aje o sun abo okan wa balẹ o esami
1: amen
0: adua lo bade lo ni a ni kagbako a ni rarin fese si o
1: a ni je ni ti won wa laburu o
0: a ni je ni won wa o
1: laburu
0: ni laburu okay ire ni won ma fi wa wa
1: amen
0: Se fun le ire wa mi o
1: wa le
0: ire wa mi akamu
1: faja lopo
2: ire wa mi o o se te lete o pa
1: lojo ni o wa go
2: ire wa
1: ara bo su wo wa o re ri
2: ara content na
1: ni awu mo ti gbo adi bo su wo wa o re ri e ba mi nbe
0: bo su ala yende lo ni bo de wa I see de ba se de eh temi ti awon mi wa mi ta jo se na la mo ri ti o wa delegate ani ti o wa fi oranse abi Taufik Omotosho wa Taufik Omotosho president sir eh ba de bo lawo yin baba pa na sir baba pa na president o the new mama eh inadejia
1: inadejia
0: lafia kalo
3: yes yes osho
0: no ah to ya sa gan gan money mo pe mami mo pe ba mi mo ri pe gbogbo e were were won so won fun mi won come fun mi send the commentary si mi wallahi
1: ah nigba mo ti bo ah tora wa je ti be love fun fe
0: nigba mo ti bo ko ni pari oro yen mo mo pe next na ni pe lo
1: bi se lo to ni
0: akane ko ba akaba
1: bo bo
0: akake
1: bo su cha lo ga ba lo ga tori
0: kama
1: kama akake lo anu e o che bi
0: ba se rin ni ifara la fi bere ifara te ni mo so fun ni ojo saturday fan to gbo ngba ta nse ta loye pe part 2 wa fun ti awon ti won ni awon nse prank lai so fun tele lai mo tele tan lo ba iya osun le ti iya osun fe fun won resua bi o ba se pe iya yen di abiyamo ni won fi bornu e mo so danger to wa nu prank fun awon ti won se prank danger mi wa tun wa nu prank fun awon ti won se fun oni part 2 ti amuwa ni abala ti fara laaro yi awon kan mo pe ti ma ri ti bi ti won fi kini won fi bi iko won ti sumo awon ijo agbelero wa ti sumo wa fi ko aso elomi won wa so fun pe si ejo ejo to ba weyin tori ejo to nsa lo pe kejo mo sumo to wa de pe
1: o le ti be ko senu okada
0: tele tele
1: tabi ko senu
0: okada nikan ni to ba subu sori igi sonson ko to ba de ni to ni to ni opatesan bi asa mo mi ani opatesan won ni nse to ba de ni to ni opatesan ti o riru kini yen o le kini yen bi ti be to trigger
1: o le ti be bo sorun
0: imagine won se ni eleni dalabo arabi o ba ti be ku imagine nti mo ba le ti o ba le gba ma fi lo
1: be on gangan on
0: to
1: e ko lewu
0: lo la gba mi ti accident ba se le gbi even ki moto o ma fa ya ki nkan ko ma se moto elomi le gba be ku
1: beni
0: because of the tension the crash pa to gbo yen o le trigger anything lare ngba mo bi do mo fi han doctor e wo kini e wo kini e won lo dangerous won lo dangerous e ri ko dangerous ngba te ba wo kin la mu wa fun ifara laaro yi e ri ko o dangerous kan o dangerous kan isale oro loni inu mi ti e wa dun bayi pe o dabi eni pe awon agbofinro wa won ti wa mo at alert ju ti don wa na lo eni mo fi ni te ba ri nkan e wi nkan o te ba gbo nkan e wi nkan o tori pe ko kan mi ndo to ba keni to kan yin le mo bo se buru lara to labi oni kan wa a lo ja akoko ta ba to jade a wa gbe ifara telejo yi

0: aya ti bele bayi o ti be se tori se la wa be si bayi e je ki akoko be lati bi fara e wo ni se leni o tun gba ro din le gan
1: o la ponja o
0: so se ifara part 2 ti eti afise ta afise efura ni
1: do Saturday
0: lori eto ibi ta lo yelo do Saturday ti mo lo ni part 2 eni yi e lo sori Facebook e wa nkan fidile oya e lo sori Facebook mo fe ke ri bo tori ri yen gangan lo le ni mini jibe ju keyan kan ma gbo bo se sele lo iyan a wa picturistic very bo se lo awon ti won so pe awon se prank akun ti man se ti pe na ti man ri sugbon e to se njo na
1: o bu lowo
0: bo bu lowo nikan kan ohun gangan kan lo bu lowo o ko ba eni to se si o ko ba tan tintin bayi loku a soro leyin gba te ba wo tan e lo sori Facebook e wa nkan fidile ke gbo lori radio Lagelu FM 96.7 akwa joshi ore
2: Jesus
0: For God's sake, imagine this. Excuse wa lo fe gi bayi ewo excuse we won toju arabirin yen ri ha e bo se don mole to won bo e ban tun gbe e lo jo
2: go ran ya grafisa se bo se ma ki baba e to bo se baba e to if you meet your own father that's how you greet him.
3: I'm sorry sir, grafisa
2: iru ibaje wo ni e ki lo ma se yan omo Gen Z yi no attitude.
3: Actually I'm a millennial sir. You're a millennial. So why you're
0: Oluwa o ọmọ ọlọmọ lesu ko kan wa ko lọrun lo mo ko wa ya oluwa o

0: 0912370-8675. Tabi plus 23481-4249-1006. Ibo laye yin logan. Eru omo tiru eyi sele si. Oh, to ba je pe mo ri lawyer to ni pe na ni. Iru omo tiru eyi sele si. O le seek redress now. Be ni. O le su arakunrin now. O ti fi sesin now. Ami ro pe ri e wo sa. Se kan tun repeat en to bi ba se pe to ri time. 0912370-8675 plus 23481-4249-1006. E ku ojuma. E ka aro o. Ah, ko jade.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Yes, sir.
0: Se wo.
1: E ku se.
0: Se wo.
1: Ah, o lagbara.
0: E wo.
1: O lagbara, o lagbara.
0: E wo bon se fi omo yen sesin.
1: O ni agbara. Ilu mo kayin na ni Abasada Kegba.
0: E pele sa.
1: Lati alafia eku se mo ki baba oni oko na.
0: Baba oni oko ngbo.
1: Se iwo to sele yen.
0: Mm.
1: Fa to ba je pe lebi yen le ri lawyer to to back yen ni.
0: Ehe.
1: O ye ko fu ara kun yen jofin.
0: Ah.
1: O ti du mo ge yen ni oto e.
0: Content taking too far.
1: Du e si mo ba yen.
0: Eh.
1: But o ye ki lawyer back yen lati gba eto e fun.
0: Ah.
1: Ko de foju ma yen wo ni ofin tori pe n to se yen o buru jai.
0: Olorun ti e tun wa yo ma yen na e pa mo yen won ti fe ko bo mbobo.
1: Be ni.
0: Ne ke
1: to ba pa ba yen se mo pe o ti si kini se ba yen.
0: Oh, abi na.
1: In fact n to se yen o buru gan. O ye kan foju e wi ni ofin ko le ma je ko fa won
0: to. E se ambassador e se.
1: E ku se.
0: Thank you so much. Thank you so much. Ah, 0912370-8675 or plus 23481-4249-1006. Hello.
2: Hello, Mr. Amasoye. Amasoye.
0: Yes, ma'am.
2: Yes,
0: ma'am. Yes, ma'am.
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Yes, ma'am.
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Yes, ma'am. Yes,
2: ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Se yen mo ti payan
0: iru omo iru arabirin yen yen bubu ti gbere dale to
2: pe kan wa kan se si o
0: ah
2: niyan o ti e boju mu rara ra
0: mo expect ki joba o ti dasi ki
2: ko
0: ba wa dasi o ye ko fin kan o ti de awon kini
2: ba won de gba owo to re ona mi si won ona ti won wa mo gba podo
0: ona to le ku bo omo elomi
2: lo da mo ma dada fe elomi lamu ti won se elomi dada bo ara
0: to wa too far ikan wa o ti e gbe olokada e se po maye elizabeth e se o gbe olokada pe ko gbe un lo si bi kan po n fe lo wo le kan ngba to denu gbo lo receive ko pe yes time for robbery ti yen gbo lo ko fe boju weyin afi pa lo yiban soke arakunrin yen daju le brara o wa lo park asarakunrin lo ka Do mo ti Orebi Ajibola lati New York lo send ni aro yi following e ta se dijo Saturday pe won prank yen won tin take too wide ju o dangerous for other people's health o dangerous fun awon gan tan se o dangerous fun awon gan tan se boya ndokan ma lo ba mi gbe kini yen ndokan ma lo kini yen na ma lo to aseni kan na to ti wa nu gbo arakunrin yen lo park ni o wa pada de lo ba bere gbolohun pe eyin
3: o n fe
0: be ba pe gba o ni be ba pe gba e to mi mu o gbe okada kale o ko bluff o
2: ele ku eto
0: eto ni yen mami
2: olaide adebayo ya la redo ni
0: ah mama e ku jo meta
2: baba roko
3: mun jaye ma
2: Are soye eyin si se o
0: ami ma
2: tari ara awon prank yen olomo joro won olomo jo ele gbogbo nkan wa aseju ni
0: aseju ni o
2: olomo jo fa nkan mi mo jo fa nkan mi yo for anybody sin rin ni sin yi kaluku ni pelu ronu ka ni
0: kaluku lo ngbe ti e kiri na
2: kaluku ngbe ti e kiri bi kan ba jabo lojiji gan ti o de prank gan eyo ti lara ba to nbele
0: be ni
2: ki won ba won soro ki won mi o lanfani asiri nta nso amoto kaluku asawo lori awon phone lata awon momodani ti won jo kan so se o
0: api
2: kan so se o e ko eto yala re do latin grammar o
0: e se ma ya mi e se ma ha ile de kun o ya ya ya last one last four
2: e no ko gumo so
0: ah mami
2: mi e gbo yin e ko eto o ni ba je o ko le mo ki awon ko fo yin mo ki o
0: won gbo
2: seri awon awon eni un awon je ba na ri won ojojojo to ba kan to ba kan kan ninu awon eyan won o to mo loro eyan wa ti ko gbegun ayi kan kan ti mo la bi egun nu o mi kan opo mayin ba yi ta ni se fi obi ni o fi wonu leni ta ko ri be ko ye ko ri be eh o wo fi won ba mo rija
0: ku je mi o
2: ni sin ni sin aya ko ye mo ni sin eni a ni yen nu mo ayi kan ba mo gbe wa la le ka ti ni goro awon yobo ni won si ri mo ama ko lo ro sanu ni o o le gbe mo eyan bi leji nu won awon lo si ko tu mo to mo fe
0: da won o ko mo bere yi o ye o ni right lati sue o ni to ba ni access good lawyer ah eh ma je wo bo se gbere dale wo bo se fresh esin n ti o wo te wo bra mi mo reason ti eh ti bo tin gbere dale bu ki bu ara de fo jade
3: bo njo mo se fo jade ni
0: oh god anyway arabia yin lo tan winu aye oni gbe wa de ajo e ni pada mbu wa nile aye nlo eje kabrawa ejo ma gbe mo ri be se npe eyan mo ri o ba se ele send response in sorry WhatsApp page mi ele send ma tun gbianju boya ma upload e ma tun gbianju sise lori e isale oro leni ati je ati mu isale oro wo sani lai gbe lai fa ka ma wo iwa tawon eyan wo o te koja be

0: yìí lọ ó dá oya èmi ti rò pé torí àsìkò nǹkan
1: máa fi
0: hello
1: eto rede
0: ma ba o
1: abo ni ko mo ki o
2: nje
1: o nbo laye wa nlo ba nkiri olohun
0: ani ko ye mi se
1: o ga o baba wa jo pade ma ti a mo ro ko ta wo mo te se ni
0: be ni
1: eh to ni je la joko ti ta wa nse yi
0: eh eh
1: ah o wa gbo kada lo kada mo mo ko ni ti mo lori
0: elo le ti pa lati ba le ti mo
1: ah o ji ka kan kan la ro yi o mo ti wa so bu o ah omo jo daddy mi ko lo an to wa ni o
0: mi ami
1: olo le jo bo nbe o gba awon amoku ti ka bo lo se mo foju won re o ati awon gbo ko awon ku ti opo lo o olo mo ba ku won lowo o
2: ami
0: e se
1: lo gbe to bo o
0: e seun e seun e seun e seun e ja lo da ta ba to jade ewo ni nse fun toni yo gori ate ani te ba fe relate pelu mi lori awon story kankan yi e le lo si number mi whatsapp page 08033330474 ja lo da
3: owo owo owo owo sha ni
4: Wagyu FM 96.7
5: sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta agun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gbepepepe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e da wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lode nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 en tatadu are lama toni toni

0: mọba ilẹ̀ karun tàwọn joyè.
1: Bàbá sọ̀rọ̀ pilot fún atẹ́tẹ̀lẹ̀ jayori yìí.
0: KF Motels
1: Sàdáńkà tàwọn.
0: Full security for property and your life
1: with full air conditioner for all rooms, mini rooms, standard room, executive room with suit.
0: Bákan náà ni títí Adéhùn Olúwa fún gbogbo ènìyàn tó bá fẹ́ ṣe ìnáwó.
1: Tó ti gba ọ̀dúnrún èèyàn mẹ́ta ṣoṣo.
0: 500 people.
1: Tòun ti
0: executive hall, conference hall,
1: tẹ̀lé lò fún training, seminar, lecture and other activities.
0: KF Motel,
1: you can enjoy yourself, family, couple and your friends.
0: Kódà àwọn tòkè òkun KF Motel ni wọ́n lọ́ọ̀jì sí.
1: Báwo lẹ ṣe ń fẹ́ sí? Oúnjẹ tilẹ̀ yàbí tòkè òkun
0: pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìndò
1: tó mọ̀kẹ́ ní balẹ̀
0: lálàáfíà
1: ní KF Bar
0: àti àwọn nǹkan panu lóríṣiríṣi
1: tí mú ẹ̀kẹ́ ní ṣe ṣọ̀kọ́ṣọ̀kọ́
0: tẹ̀rí tọ̀yàyà
1: tàkúlẹ̀ tàkúnlẹ̀.
0: Òun làwọn òṣìṣẹ́ wa fi ń dá kọ́sọ́mà lóhùn.
1: Àyè gbọ́kọ̀ sí ń bẹ pẹ̀lú security tó ga yàtà.
0: Ààrẹ gbogbo ìlú Ìbàdàn ó ní KF Motel fi kalẹ̀ sí ní Total Garden Ìbàdàn.
1: Telephone 070-7399-2996 tàbí 080-3251-3884.
0: KF Motel is the place that you can enjoy your life.
2: Ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ẹ̀ka.
3: Ìbáwò mi kí n gbé ìpè yìí tó wà lẹ́wọ̀n àmọ́ awolowo tún ti débi ẹ̀jẹ̀ ká ìpè kọ́ọ̀lù.
4: Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń wá, mi ò polówó nǹkankan tó yàtọ̀ sí ohun tó mọ̀ ọ́ ṣe lójoojúmọ́ tó ń ṣe dànù yẹn. Látara pé òun lo fóònù òyìnbó ti ṣe fóònù ìwọ ló kù. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ fún ẹ o, sori kò sí anything online business tó jẹ́ free money wà nbẹ o. Òun ránṣẹ́ áàkì gbogbo àkáǹtì ẹ ní ìsinmi tiẹ̀ wọ́n ní àwọn èèyàn mọ́. Mo pe nọ́mbà mi lórí rédíò lásán. O lo sendi Adeleke kini kan, Tinubu kini kan 15,000, Davido kini kan, ma block your street ni. Esa o to ni because me ni time eh. O le ni o wa ibi to ti fe rowo lai sise. Itumo eni yen ko si nkan to nse loju koroju yen. Ohun na ni phone to mu dani ton pe ni online. Ati offline ati online ise ni won se. So dipo ko wa ma wo video e dano. Hello me. I send the message ati lo on disappearing timer yen ati lo on re wa wa pada pe mi pe kin be resend me ni de lohun tori nkan to lo teyin ninu WhatsApp yen iwo lo mo soro e ki lo nte disappearing message fun tin ba ma send nkan si e nkan yen o gbodo pare lori phone ati lori phone mi tori nkan te mi fi se backup ni yen iru eni to fejo mi sun yin. Mo ti sọ ko to sanwo pe mi o n open kinan pe receipt PDF mo de ti juwe bo se ma ri image send as image lori to ba fe sanwo o wa se o wa ni se bi emi internet kini kan le mi se wo lo fe call me se na bi emi mo fe ko se so phone we ni ko mu dani oro ogun kini kan adura ko ran alagemo lọlọrun o gbo nkan to n gbo yi o gbegbese o gbọ danu iwo lo ni mejeji omo to ru abata fun ye ati yi to ba abata lese ye adura kan so lo ma gba fun won omo se be fun yin so to ba je pe scammer ni mi o mo ye awon to je otelemo ye to wa nu group mi awon major general naval officer kan iyan wa ba mi ni solution FM last week o de si Ibadan lo wa ba mi won po be won wa profile mi but nigbati o je pe gbogbo nkan ti mo se mi gbowo ofa lowo emi ilu LGBT sugbon lati darapo mo group mi ninu group yen ohun ni awon tutorial videos oro talk voice note explanation lori awon free advert free business online to le se lai fi owo si o ko 100 million 1 million 10 million sinu business kan o fori e gbalẹ yen ko ni the end o le se business eyi ti o ni owo nu ko de je ere gbogbo owo to ti sonu yen ko ri owo ya fun rugbin o ni ki n se gbogbo irugbin ni agbe ma jere e o le ma jati e ekunu gbo ma jati e agbe ma funyan agbe ma ta agbe ma je o ni awon rugbin kan won bo sori apata ìgbà tí oòrùn dé ó jóná àwọn kan bọ́ sí oju ona ese te pa awon kan bo sinu egun be na ni gbogbo business to nse online se ri wa ko sowo won bo emi o sinu won itori e mo se guide e lati wa darapo mo WhatsApp group olumi bi awolowo yen
5: number yen
4: won pe ni let's make money with ease ise meta lo fe wa se ka nkan ti ma send si e dada bo alaye ti mo ba send si e dada wo tutorial video ti mo ba send si e dada o ton un ko ju be lo
5: number wo ni
4: WhatsApp message only ma pe mi lori e 080 080 33 33 59 59 60 70 70 lati on the first osu to nbo yi ati wonu group mi ma kuro 15,000 o ma bo si 20,000 bawon eyan se be mi ni o 25,000 le bi fe gbe lo tele
5: let's go
4: mo ninu spin awon to rada fu ticket inu kan won tun ti add e pe o le win ni tablet phone o le win ni android phone ninu e se ri pe won tun fe gbe yan jade
5: number yen le nkan si
4: 080 33 59 60 70 you will come
5: kin to ma lo 080 33 59 60 70 lagelu ni ko lo send si mi ma pe mi lori e oju oni ti wa okay yen e da eh ewo iriajo lori eto ibi aye nlo bo se nlo wore wore yen number yen le ma send message abi ke voice note ranse si lori WhatsApp ni o
2: 080 33 46 22 se o si nse bi ti gba ni abi beko eyan se afarabalẹ oniduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokodo ju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
6: tun ba lo rayowa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayowa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanser ni ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode taba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanser atege se Adan bi korosin Veniton cleanser kiki de gogi ti o lo tinu la fi se o ti wa ka kiri le taja ogun jake jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ile ise emi one naturalist care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
2: e ka pada lati oju oja yara odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko
7: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise emi one naturalist care limited
2: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
7: ah bo lawon yen gbe bo na wa bo na se ba le ategbo osise
2: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe won mo
7: oju tu e awon kan ni mo won se le lo ile ise emi one naturalist care limited aje okan ninu won
2: lara awon o nimo nipa ba se lu ile ategbo
7: o san ju wura ti fataka lo awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita orisegun adekunle en to ni ile ise emi ola naturalist care limited
2: o e
7: jogun ba ni
2: o yato sawon ti mo gbe ile
7: akan mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
2: gbe mejeje papo
7: o wa se
2: o fa ti ti emi won to fi yato sita awon yoku to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe ah se natural care la wa ni abi o da ta ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e ka pa re
7: se ri o ogun aisan lo wa o olodun lo le nti mo le so nipa
2: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa ja mu leyo kokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile se emi won natural care ti won se pe si e awon aisan wo lagbara re ka
7: se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni ile ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
2: isan ati egungun ta ba si ni ka gogo to gbara wa ero
7: ninu eto teni e ma ma pe mi ni iya sopanu
2: iya tumo si pe gogo en ti esi atapa won ti isan ati egungun o se dada
7: a fe yanana kini awon isoro to nba egun wa ja
2: egungun ati isan
7: awon isoro wo lo nba isan ara wa ja bawo ni mejeji se
2: lo se wonu ara won
7: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
2: ti isan ara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
7: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
2: ka kiri gbogbo part of our body
7: ara wa o na lo n gbe oxygen kakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
2: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
7: mo se wari ki ise ara nikan ni o nfun ni awon nutrients to nfun ni eje o nfun egungun na
2: egungun
7: to ba ti se ti isan ti o sise dada o ma affect awon egungun wa
2: awon egungun na o ni se to ye ko se
7: bo se ye ko se se ko ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
2: ate lo si bi to ye ko gbe lo
7: ni gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba de ti wa ri be a ri pe bi kon ma ma ku
2: won lo ma nfa teyan ni ese ti ku apa ti
7: ku e yo bi kon
2: eje o flow gbogbo flow de bi lo ye ko de
7: e ma ri ese lomi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni ko ju ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to e ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokoko bi pin
2: a ma wa nbi ese
7: bi needle a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku tikiri to e pe bi bata gan jabo lese
2: ko ni mo
7: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon ohun to yato si pe bo se ni feeling yen egungun na bere si ni san egungun na bere si ni ro se wari elomi to ba rin die bayi a ni lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti hook
2: ko ni se bo se ye ko se mo
7: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni e wa so ko ma ma re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugu lo na lo ba
2: isan lo
7: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
2: owo yo je mo eyan
7: ko je mo eyan
2: ba ti ba di e lo ojo mi niyan
7: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jade sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 elomi wa to je wipe wa tori pe o subu ni a so pe igba to ti subu lori okada lodun ko bayi
2: won le ti to
7: igba to wa ya o bere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wipe egugu yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re ko won ti gogogo bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu isan tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
2: pe lo lead si bi egun
7: fun bi apere eni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le to pe ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won dada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu nkan ti
2: pelu nkan yen
7: at that point self medication ko sese tori pe wa gbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogo
2: gan gan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen ma fo mo ri bi fo wo nu ri
7: ro ogun ara riro to ma ma ko je fara re to ma ma wo ese elomi bi to tin wo ese lo ti ma fati eje ti ma sa lo sinu
2: okan
7: ibala ba wa de elomi infection lo fa pain city ani eyin ko n ro ohun ni gbogbo ara n ro ohun gbogbo ara n ta ohun a de pe ina o n rin kakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le se ojuse ninu
2: ah
7: n question na ni
2: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokin ejeji bayi ojo lotan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona won won to ba won o sese ti won fi dodo yin
7: won so pe ka ma fo to n du wa
2: bo do aso
7: won tun so wi pe sinu ba ton laso
2: eje o tan le kan na
7: o tori opopolopo lo te ko ti nowo nowo nowo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa eje oju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
2: oje nle ibadan oje o pe meji nle ibadan
7: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
2: owo perete na
7: e ba ti pe number mi 08 0 0 0 8 0 0 8 0 3 4 0 3 4 0 5 1 5 1 5 3 3 5 3 3 lati bere bere yi ke ni pa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani ta ba yin wo ki se sohun ate gugun ni ko la ntoju ni le se wa orisirisi ko la ntoju okuri ti o le se eyo dada ni suru orisirisi
2: oniru eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewi ate go se toju ti won e to yato tori won to fi mo ti ode oni won to fi kun legbe ki la yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke ma pe ero bani soro ti won fi le ewo a to ma pade won to a to di ni ojo mi ojo re kunle fagbele oruko temi aisan ko ni fi agu are mi ati yin ko ni be se bujoko
8: ero ma wa o eda giri ma bo o ti le ise mi wa n to kale sojele ko ni le ogbo kale jogbo e so fadan koro fo be bele ise mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa faku kan ti wa gbogbo ogun to n jade ni le ise mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kọkọ 50 ti won ba kọkọ de lojumo atara sasa ma bo ni ajoke plaza ni dojuko finish station to wa ni temidire oje ibadan hello hello wa 08 0 3 4 0 5 1 5 3 3 emi wa lo so wi pe a ni fa isan sodu o
9: Lagilu FM 96.7 ẹfọn ló lọ̀dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè lágelú 96.7 fm kórópe kórópe tàn yẹbẹ kùlálà òkè tí wá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: kibo si o le oloyo npo yu e mo elewedu nko ewedu pamo won pe se ewedu won fe ji ko ni abi lasa abi tete ti tele agbon jaguda sire ko loju anu baba ro won bara yo si ko lo awa lo si onigbese lowo lale oni ejo edakun eje ki le omo e ba nbi lere pe ise wo lawi o se laarin oru aya mo bi oroko le loku e ka so o ni tile atoko 1330 siwa ni ikani lagilu fm oke to gajoke ile fofo balao felele ni badan oke to gajoke nibe lawa nibi ti afefe re idunu to dapo mayo to gbe nfe yeri yeri si ala ni oso oni ni felele ta wa o atu ti wa ko debiba oko ojo ka won royin to je kayefi oro agba ile to je tire ati bita adale aye ibi ti eleku ba gbe sunkun ibele ti ri alayo ti o mo yo adura wa ni pe ire to nbenu ojo oni oni ko ma je ti gbo wa o aburu atawon ajogo to nbenbe ko fu emi da o bo ba le ri ti e bo ba ri ti e wi tori pe enu eni bayi in la fi ko mi je e ka san lakotun saaju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro lo ko mi e je a pe gbon ka ma ba pe gbon jinijini bi eni ojuramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni nje be kuni talewa e ka san
1: mba mi ami e po a gbe to adua mi asifo wa adua boju e ja to mo fi yi kin ka bo sori gudugbe royin ni kanin lagilu 96.7 fm losan to ni awon agbabo won ni o to doja okuta owo lo bayi en la maraye eni won fi raro amosawu won ni bi roba lo logun odun ojo kan bayi dondo in luto yo leba abide mi lo ko temi akande lo ko aba to bi mi lo mo ragba bi o ba se loro bo ba pe titi a mo se lojo ale ora gba bi o ba se loro ba pe ti a mo se lojo le mi ani bi na ba jo ma sa jade ni boju ro ma kidi bo le bi mbarejo ma mo sa fun omo ko ti binu ya foko loju koko baba okay koni fi ku to pe ni kankan wa esa mi ke gbe to adura mi
0: o da be je ka bere si fin lawon akuri iroyin to wa de fun to so oni nkan ni lagilu fm oke gajoke be ba sise ndara po e lo gboju o wa live and direct lori facebook pelu lagilu 96.7 fm oke to gajoke e je lo sinu iroyin punch ibe mo ti mu akuri iroyin akoko to nbe nwaju mi o ile to nsa for me di mimo bi pe enikan ti dagbere faye o ninu ijamba oko alagbara ile to wa isi oko kan ile to je oko ajagbe mark loju opona marose eko sibadan ile to pe lagbegbe afara ti kara oni isele won ti isele iroyin bo lori eleku keke ki lo bi ngba ba doju agba mi be lati ja yin tan
1: oda e je kin se be kin mu eyi o ipinle benue ina lo gbe mi lo tara sose iwe iroyin di punch loko to di gudugbe iroyin losan toni won ni eyan marun ototo ina ni eyin won ti gbemi won o latowo awon afurasi daran daran to ti di daran daran nigba ti won se ikolu si awon agbegbe bi kan ni ipinle benue ko bo ke ko mo fi so re so wa o
0: eja lo tara si ipinle osun papa julo osogbo oroki bi asala omele ele aru takotabo won lo gbon bi kinla ibe ni mo ti muro itun be nbi to nfidi e mule wi pe obin kan ni ipinle osun ni won ri to ti dagbere faye ile ti won si ri pe won ti gi owo re ha nibo ni isele gbe sele nigbati aba doju agba mi gudugbe ero ifutoni ibe lati ja yin tan o
1: oda iwe iroyin the punch ni ayin gudugbe iroyin mi mo tun ja ni ilu abuja ni o won ni lasiko ti awon eyan kan ti won se ayeye won ni eni odun merin la kan re o won na ni won ni o ti ba odo lo yun tan pe ni kana ni ilu abuja lasiko ile to ngbianju olomo sanu eni won ni bata bo be to ba ngbianju lati fi se
0: ko won yo
1: to olomo sanu
0: ami ati ami eja lo si ipinle kogi ibi ogbo lati kadi ale ti ile atoko lati gbejo iwa abajere ko pin sibi kan o iroyin lo nsafo me pele ise olopa ni ipinle kogi won ti gba okun kan mu toroko re nje Jacob Irewa fun esun wi pe o gbe igbese lati dana sun yawo e eleyi ti oruko re nje Berida Irawo eleyi ti won wi pe lasiko ti ede ayede to bele laarin an mejeji o ni okunrin wo pe ah ki lo nle se o fun okunrin obirin yi ile ti o ni pe afi ko won odana sun yanyan ibi loro wa ja si ngba ta ba roju agba mi gudu gbe fun toni ibe lati ja yin tan
1: lai si okete dana sun yi
0: se okete ni kan dana sun
1: eyan ba wi
0: ngba ti yan fe wi ran
1: eh
0: pasiko leya
1: eyan ba wi ran gan ah lo mo sanu eni o ehin o da je kin tun se be kemi o
0: mo pe imunika ko je agborun asebi eni ta ni pe ko keni lowo o fe gun sowo iyan ta ni o fe loju si fatenu eni atun aforo lo olori alaruka
1: be
0: borun bu
1: dona bi ife oba si nbe mo bi kaluko si mi ba ti e lo
0: ke ri be ngba mi
1: eh
0: eni bi o ni pe ju kini so mo ju jina o
1: Wani o sonu
0: igba mi ke se pe fe ni o si nbe tan
1: won ni o je
0: ti nbe nbe na ni pe ede ayede ti de nanu
1: e bi o ba wa se pari ikaluko si mo lonu e
0: o pe won ni ibinu re o le olowo won o lese nle eledumare ma je kede ayodia
1: amen oda o iwe royin the nation ni ahin won ni enikan re o ti yan pe ra re ni olokowo ngba won wa ma tu de ogeda kun excuse sir iru okowo gan le nse ti e fi nawo te nse bi te nawo bi eleda te nse o ble ni gboro won ni ngba ti owo ajo ti ngbogun ti ilokulo ogun oloro ndla towo won te ni ipinle eko won ni ehin awon kokeni ogun oloro eleyi ti owo re to million meta le ni ogun naira ina ni abalakata excuse sa kile fe fe leyi si o ni ese mu jeje o mo fi so ran je ni
0: o da be o mi tun be nwaju mi o tun shafun me di mimo wi pe awon afurasi ajinigbe meji oni won mu bale ni ipinle Imo nigbati awon olopa ti won koju oro si han ni ipinle na ti won pe ikukure koni gba omi ko gbodi eyin
1: ko tun
0: wa gba soso mo kebi ti won pa wa ni won gba o si wa won pe omo ko si ni ogun o ma le awon olopa ipinle Imo won ni afila ki awon to je ajinigbe ki won kero ki won riso ki won ko ni ipinle Imo
1: oda o iwe royin the nation leleyi to gbe gudugberu yin le jade won ni orele ko dele orokokodoko wa ti okorokodoko roko to bo ki mo jo sele se nikan kan wa o awon eyan marun kan re o ele ti won ni won se irin ajo ni ipinle Niger lori omi ko to di pe oko ju omi na won ni o dojude o nibo lo ti sele ti awon eni ohun ti an fi gbe mi baba darin gbogun gudugberu yen mo gbala ye o
0: eja lo si ipinle Kebi ile ise olopa ni ipinle Kebi ti mu obin kan eni odun 19 years to ko re nje Kadijat Ibrahim eso ti won fi kan ni pe o ta omo tuntun jojolo eje orun ni ijoba abile Zuru ni ipinle ohun iroyin bo lori e lekun keke o
1: oda iwe royin the punch ni ayin won ni eyan marun ototo ina ni won mo ti ba isele laabi elerin lasiko ti an ni awon le meji ototo to dawo ni ipinle Kano iwe royin the punch na lo ko to di royin o
0: oda okan na tun be nwaju temi to n shafo me di mimo nu iwe royin daily post to wi pe ipinle Adamawa lohun ni gurugbe kan ti ja o ti won pe okun ikan ni ipinle na lowo ti ba ti won si foju e bale ejo bayi lori esun wi pe o ji awon awo tele lolokun ojo kan to je 27 iyen 27 pieces of underwear to je to bin in lo gbe sugbon iroyin kan ti momule kan oni won pe seri obin ile ti se ni odun 19 ohun Kadijat Ibrahim ojale omo tuntun jeje le jojo lo eje orun ni o won pe o wa lo re gbe foko pe omo to nbi re o onu nbi omo leyin to ji omo olomo gbe tan
1: kolo kan sanu
0: ngba ba daarin royin
1: I cannot wait
0: you can
1: do na e te lo ku awo tele se tuntun ni to lo ko ni so
0: eti wu ni aki mo
1: abi awon ti an ti wo
0: en to wu lo lo ji
1: ko
0: ngba ta ba daarin royin
1: ah
0: yen la won lo yin bo pele suspense
1: sisi film ni o ah olori
0: igbokan eni ro
1: ro
0: suspense
1: o wa lo ku awo tele ki lo be fi se
0: han ta lo fe ko fun ibo lo ti ji yo ma wo ni gbogbo ele fe gba
1: soju kan na lo ti ko ni abo sakaki
0: abo sakaki e ja pade
1: iru
0: laarin gbogbo gudugbe ro
1: iru awo wo ni salawo kan na gbogbo abi awo won yato sira won
0: awon kan te fe mo npa re nu
1: gbogbo e pata le
0: e to si ji omo gbe se o ti loyun
1: tele ni abibo
0: lo fi gbe foko toko na se gba
1: gbe ba le wa o
0: amọ ko fe gbo ngba ta ba doju agba mi gudugberun ibe lati tusu e de sale koko
1: oda ko buruko ba geje kin se be omi na re o ninu
0: gege lo se gege
1: eh iwe royin the punch ina ni mo ka mo won ni obin kan re o ni eyin ti won ba ti won ti gba emi e sole ni inu le josin ti an si ri oju opolopo apa lara re bo lo ti je ti eru obirin ohun to fi jala isi sinu lewe ijosin baba darin gbogun gudugbe royin e ma gbo
0: o da je atun lo sinu we royin the guardian fun toni ibe ni mo tun ti mu royin mi to nbe nwaju mi o to nsafomo wi pe ile ise olopa ipinle rivers oni won gba awon nkan jagun bi iban to je meta ni ni 47 won gba pada ori oko meji la tawon eko lo nti jigbe won gba pada ni ipinle rivers iroyin bo lori e lekun keke iroyin so pe ope o
1: adupe iroyin ele na lo nda muso muso muso to je pe iwe iroyin daily post lo ko o won ni awon eyan meje ototo in lori koyo o lowo eyin iku ojiji lasiko gba ti an ni oko nla akeru ina lodi ditakiti ni ojo

0: e ka bo pada lati oju oja adupe gudugbe royin o na lo nba fefe sore ni kan ni la gilu 96.7 fm
1: bo so wi pe afifi la pa erin
0: ojo kan ni ni mo
1: e bo a lo ni taun
0: a bon ti ana re
1: ane o se rinu
0: o ba fi la pe rin lo ni o ba di
1: ga sona lo ba isisin labo o se rinu
0: asu sona ni si mo fori ye ko
1: teyan ba se oni o gba
0: sile ni se ba
1: ko wa hu e fo
0: Beyan ba gbe ni oka.
1: Ta ba fi winka.
0: Ni o fi san fun. Bo ti rin.
1: N to fi winka na won fi san fun na.
0: Oda. Gbogbo awon ologbon.
1: Eyin ologbon tori eja mi.
0: Oni la kai.
1: Eyin omoran ti mo ye ipele. Eyin omoran ti mo yun ogbe nu karahun.
0: Karahun.
1: Mo kin yin o.
0: E seun. Iwe royin di punch ni ayin. Gudugbe royin. Eleyi ti a koko ma file waju ni ahin won ni inbo loke on bo nile obo ke mama fi so e so wa o won ni awon afurasi daran daran eleyi ti won di hamara ti oju won orerin won ni na ni won mo tun sise ikolu alagbara si ijoba abile ukum ni ipinle benue o to si je yi pe awon eyan eleyi ti won pa ni fonafosu won de ni marun ototo ninu ikolu alagba eleyi te tun se si agbegbe ohun o ninu oro eleyi ti okan lara awon agbegbe ohun to filede fun awon niroyin oni awon olubi eda yi ina ni won se ikolu si abule miyina ti nma si se awon eyan ni ose tan lagbon beun won ni ba tun koja si awon abule mi bi ipo ayaba ajio ati awon abule mi ni wodu mbazum ne ipinle pletu ni ipinle benue oja eyenu mi ago won ni lara awon eyan eleyi ti won wa gbe ni agbegbe ohun eleyi ti won pe o ko re ni John Agba ina lo salaye oro wi pe e mo se won be la bi ni wi pe eyin a gbe le eni ka fi orun ro owo ejo ni o oni se bi awon eyan kan be ninu ile won ni oni nigbati ile mo bo ni kutu ai loro ti awon eyan gbianju lati mo mura gba ona oko lo ba ti se die si o won ni ni awon fulani daran daran ohun ti won ti di daran daran won ni niyan kan lu abule ohun eleyi ti nbe ni wodu mbazum ni ijoba bile ukum nipinle benue ti won si bere sini si awon eyan lose agba te waju ninu oro re wi pe ibi ti awon eyan ohun ti won ba nkan jede nibi ati nsore won ni awon oti mo ibi ti won ba nkan jede o tori pe opolopo awon abule ina ni nbe ni agbon bi ti o wonu to pe ese n lo le debe won ni amosa pelu bi awon oseleto abo bi won si wa fon si agbon abe ohun won ni pe nkan pada yato lasiko yi o nigbati won kan si lori ero ibare ni soro eni ti se agbenu so fun ile ise olopa ni ipinle ohun DSP Peter Andogu na lo fi idi sele lo mule pe looto na ni won se ikolu si agbon abe amosa o ibi ti ba nkan jede bo ni gbogbo oro ti je awon pada mo filede o fun awon omo Nigeria
2: o da be je kemi o mele ko yin papapa iroyin lo safo mo pe enikan ti dagbere faye o nibi ijamba oko alagbara kan eleyi to ni se pelu oko ajagbe Mark ni oju opopona Marosa Eko Sibadan lagbegbe afara Kara baba njade ko ninu Eko agbenu so fun ajo eleyi to rin si jagere oko loju opopo ti ipinle Ogun eleyi ta mo si Ogun State Traffic Compliance and Enforcement Agency TRACE Babatunde Akinbiyi in lo pe nirole ana ni isele alagbara ijamba yi in lo waye akinbi yi fide oro mule ipe iko ti ma do la eni lati nu ajo trace yi ati ajo eso oju popo farasi ajo to sakoso igbokigbodo oko loju popo ta mo si lasma ana wa nbe loju ese ni lati do la awon ti nbe nibi ijamba yi agbenuso ajo trace in lo fide oro mule pe awon ajo yi awon ise won gunle si ibudu na papapa lati ri pe ona odi mawon yen ti won lo ti won bo ati lati do le nti nbembe won fi kun bi pe se ri enikan ti sele won soju re in lo salaye pe ajagbe mark yi ni number adanimo re je GDD215XD eleyi ti won pe ijanu re o na lo ja ti o fi lo ri kolu enikan eleyi ti ohun fese rin lo nti ejejejeje re ani fese si o se kan maili ki eledumare moje asafurigba alaabi ni o iroyin tesiwaju nbe npe oko yi o na ni won ti gbe agbero ti nbe lori re ko bayi tayin ti gbe lo si ile ise olopa kan to pe ni adigboluja iwade alagbara si n tesiwaju ki eledumare ko ma pa lo atabo wa mo punch lo ko
0: oda je ki mu yi ninu iwe royin di punch bakan na nibi ti won tin se alayoro wi pe eyin omode kunrin kan re o eleyi ti won ni o ti pada jalaisi ni asiko eleyi ti o gbianju lati yo eyin bata re eleyi ti won ni obo sinu eyin bi adagun odo ranpe eleyi ti won pe ni kana ni eleyi ti nbe ni eyin millennium park nilu abuja o ti se olu ilu orilede nigeria eni ti wa se alukoro fun ile ise olopa ni agbon be on CPSP ani ini edu na lo fi idi oro hun mule tori salaye olopo alaye oro wi pe awon wonyi ni akitiyan o eleyi ti ijoba orilede nigeria papa julo ile ise olopa eleyi ti won ko lati ri daju wi pe won dola emi omo na ninu oro re eni ti se alukoro fun ile ise olopo orilede nigeria o ni ara omo na ina ni won ti pada riyo agbon sangba ti won yo won ni eleran ti tu o won ni bo ti le je pe won gbianju gbedigbadigba lo si ile iwosan amo sangba won gbe debe won lawon osele to abuna ni eleyi ti gbe wa pe o ti pada lo ri ba eledumare lalejo
2: eleja lo si ipinle osun ipinle omoluabi ibe ni mo ti muro imi to nbe nwaju temi be se ngbo wa ketekete e mo 30 lati lo gboju wa live and direct lori Facebook wa lagilu 96.7 FM OK to gaj OK nebadan ibe ni mo ti muro yi kan bosun e to nsafo mo ro di mo bi pe oku obi kan ni won ba ni ayika sosi kan o to wa ni agbegbe oke lewo losugbo ni ipinle osun le ti won pe won gi orun owo re lo iroyin tesiwaju gege bi atejade se agbenuso le ise olopa ipinle na ti agbenuso le ise olopa ti Nigeria lapapo eti o fita iyan ani ini edu in lo fidio mule pe awon otele mi olopa ti se abewo si ibudro ohun lati gbe oku oniton ku emi to wa iwadi ti won sisaju in lo fihan wi pe oku yi o na lo je pe won ti ge won kun won dunbu e ni be ni won pe owo alaafia re ti se owo si bo baye un teyin pe nu won pe won gi orun owo e ku nbe be lo je pe an to ge gan won tun mu owo n ku won mu lo ni o agbenuso fun ile ise olopa nle wa Nigeria iyen FPRO in lo fide oro mule pe awuyewuye ile to yori si ku obirin yi o na si nse iwadi re ti o ti yin eni keni o agbenuso ile ise olopa nle wa Nigeria pe akitiyan lo lowo lati oko se idamo obirin yi ati lati tu isu disale koko lati mo n to ro mo iku re punch on lo ko
0: Olorun ba ku mo fi so re so wa. Eh tori pe eni a fe saba gan.
2: Oni
0: mo sa lo bayi ni si.
2: Eni a fe saba oni mo sa lo.
0: Oni mo sa lo.
2: Ayo won o fara ro.
0: Eh ati wa fe mo ba.
2: Kan ti won ti nlo mo gba.
0: Ati wa fe mo ba mi eran. Lodun iyan.
2: Ah. Olulaya re mo ni afa e mo lokunrin
0: oni. Ni filele fo obirin pe omo si ba le ni lo.
2: Omo si ogboto ga.
0: Ogboto mo se.
2: Oko ogboto aya.
0: Aya na ogboto ko e.
2: Nilu Nigeria.
0: Gari. Ah, awon iyan nu. Eyin gausu kan n la won yin. Nba mi. Iwe royin the nation ni ayin. Won ni eyan marun ototo ina ti fi oro lede o. Wi pe won ti pada jalaisi leyin ti ni oko ju omi eleyi ti won wa ninu e ti won se rin ajo lori e won ni odo jude o ni inu odo kudi ni eba abule shaba wosi ni ijoba bile kacha ni ipinle naija o won ni bo ti le je pe ajo eleyi ton ri si isele pajawiri ni ipinle naija iyen nsema ina na ti salaye oro wi pe be tin gbo yi la wa na gbo o tori pe awon ori afin to ni kankan lo titi dandan gbo nipa isele na bo ti le je pe ajo ohun ina ni awon ti le fidi isele ohun mule o amo sa awon eyan kan ni won tin salaye oro pe lara awon eyan ile ti won ba isele la bi ohun rin lara won lati ri awon okunrin arin won ti pe ni yaya abubakar usmanu abubakar lamin uzaini baba amadu ati saliu aliu ninu oro atejade ti won fi lede ile ise olopa tagbon ti ipinle naija ni won so wi pe gbogbo awon eyan ohun ina ni won ti ko ara won lo si won ti ko jade kuro ninu odu ohun ti won si ti lo re ko fa mo lebi won lati je ki won si eye kan yin fun won ni lana ti muslimi o
2: o da je ke mi na o tun mu mi ko yin pa pa pa e ja lo si ipinle Kogi ibe ni mo ti muroyin mi to n wi pe ileise olopa ti gba opin kan mu sekun le toruko re nje Jacob Irawo ile ti o n pe o gbegbese lati da ina sun aya re iye be ri da Irawo loye leyin to je pe ede aye da bele laarin mejeji ni loko jami won ti won gbe ileise olopa safome ninu atejade ti won fita lati pase agbenuso won ESP Saliu Afusat gẹgẹ bi gbolohun to fi ita pe oro yi ona ti fi to lo sele ni bi kan to pe ni Owuro Estate ni felele lo koja awon osise fun ile ise olopa kan papa julo ikokan to pe ni Division Surveillance Team ni felele won won fi to leti loju ese ni won lo si agbegbe ti sele ti sele ti won si ra afurasi odaran he won ra mu sekun won he bi igba te yan he igbe ile ise olopa tesiwaju pe iwari tan koko se safihan bi pe ede ayede o bele laarin loko laya yi leyin ti obirin yi nti e ti won pe awon aso oko re kan to lero pe oko re o wo mo lo ba kanan ju gbo won lai gbase owo oko ori igbagbo re ni pe ko ku wo mo won pe ile ise olopa pe inu wa bi okunrin ede gongo be inu be si ma buramuramu to ndumo oru mo aya re pe ah o se le tan be ni won pe o ba lo si bi okada re ojo petiro nbe o si dana si ara ya wo tan wi yi sugbon ori ko yo lowo okun ti e won wi pe agbanre re sin bayi ikuye
0: ikuye
2: won pe mo nbe ni bi ti tin gba itoju ni ile osan kan to npe ni oni good hospital to wa nfelele ni lokoja ile ise olopa pe afurasi okunrin yin ti e o ti je pe looto lododo ilo nkanaju iyawo won tori pe o si tele kan osere daily post loko
0: o gbo ti ni omo eranko se wu loye ewure o se wi loye omo eranko dana
1: na
0: se wa ni yo wa so wi pe ote ni ni se awon aso ti ba le ri owo mo se bi fura re ni so pe ohun owo mo e si wa mo gbo aso te yan ba wo mo gan o sinu bi wa lo ju epo lara okada o fe wi omo olomo e bo toro re lowo awon eyan ni
1: awon atawon olopo ojo ma fa
0: won ojo lo mo yanju enbe wa mo wu elomi na ti wo pe aso to won ba ti wo mo kun won kan na joni awon ti mu ni lo rin nbe la yika yin iro pe aso to ti gbo loju ti eun lodu awon kan aso tonton ni iwo wa awon eyan to ba ri o kara pe won leyin ke se pe o fun atan to mo ke e ba kini kan aso ti mo fun ila na un e ri pa so e duro lara yin
1: nbe ba wo te ko ti po do la yo ma ti ba koja legbe yo nbe aso to wa mo fun
0: e ara ko fun sugbon o re ko o ti sase o ni lada kankan mo o ti gba lada re laye e wo je nse be ki mu eleyo je ninu iwe royin the nation na ni gurugbe royin yi lo ti ja o won ni owo palaba okun kan ile ti mo pera re ni olokowo owo palaba re segi o nigbati ikun owo awon ti won je ajo ti n gbogun ti ilukulogun oloro ndla towo won te ni ilu Eko won ni eni ohun ni se eni odun mejidini adota 48 years old nwo nwanko onyebuchi won ni kokeni eleyi to tobi won kilogram kan ati abo na ni ba ni akata re o to si je pe inu eru eleyi ti ngberirin ajo ina ni ti ba nigbati o de papa ko furufu Murtala Muhammed International Airport eleyi ti nbe ni ipele Eko eni ti se agbenuso fun ajo NDLEA na Femi Baba Femi n lo fi oro ilede fun awon niroyin nilu Eko oni seri Onyebuchi ina lo je pe awon okuta ti an pe ni mabu ti won fi nse leleso ina ni olohun ma ta o oni sugbon sa nibi to ti fe serin ajo koja nku orilede Nigeria wo baalu Qatar Airways ma lo si orile silu New Delhi ni orilede India na ba ni kasele baagi te gbe ati rio baagi te gbe darin kini mewin pe ah no awon aso nkan kan e ma excuse e tele awo yara kan ti a ti yeru wo be ba lebo leru e sa le ja tu won nigbati awon tule tule ko bo kini kan loju ngba won pada tu kini on palemonia excuse e si leyin leleru e wo lele tawon wonu re ko keni re 1.550 kilogram en la won ba ninu kini yi won ni isan wo kio ni o bi eku tobo sinu bafu mi won ni eni ohun ina lo je pe o ba n pada salaye sapatenu jewo oro won ni kokeni ele to gbe bi eyan ba fe taru e elo ni inu ri lori e won ni a pe bi eyan ba ta si bi to ye ke eyan ta si pe bi million meta le ni ogun naira in le yin ori lori e o amo eyin bi eyan ba wa un tan ta pe kini pe ru india ton ti fe lo ta nisin e ke bi eyin million lona 100 naira ina ni yo ti be deke sepo gidi kan ni nbembe o
2: eja lo si ipinle adamawa ki ledumare ko mo so wa ni o nitori pe onikan oni o le fa abubuwa to pe ale gbon
0: eya so ba mimo lo le da abubuwa
2: won pe okun kan ni odun 27 years adamawa ni ipinle adamawa to roko re nje muktar sheu oni won ti foju e bale ejo lori esun pe o lo re ji awo tele to je 27 titi obi kan esun ti won fi kan ni wipe o je a finish it to la ati pe gbogbo awon awo tele onito omo lo ji ko ni lati le fi onito nse tutu ola okunrin yi to ti wa ni akodi olopa leyin ile ti won ni pe magistrate keta ile ti o nbe ni ipinle ohun ni yola gangan oni won kan lo re ju si ahamo na leyin to je pe ile ise olopa oni won ti ngbejo re won ni papa julo ni ati bi kan ti won pe ni jimeta to je ijoba ibile ariwa yola nipa ti won pejo ohun ni ile ejo agbe fun ijoba danjuma hamidu ele to wa nipase ejo ohun in lo pe se ri okunrin yi ota se age akoko nu ele keji ni pe o tun jawle e keta oni iwa odaran ele to e pe oni awon ogun abenu gongo lowo o tun wa fe finish etu tola be oni iroyin ti o kan mi ku yi nfidi oro mule bi pe agbe foba yin safo mo pe Muktar o gbon eburu wole enikan to roko re je Alima Yakubu be lo ji awon awotele re to je 27 pieces of underwear lo ji ko agbe foba yi pe Muktar fun are o ti pada jewo fun olopa papa julo awon ti won wadi lowo e pe kilo fi kini eso ni eso njeje o bi elebi ba ti me bi elebi
0: won pe
2: lori ikunle
0: asanu
2: lo won ni eso kan lo lu o nti me lokan re ni kilo fi se oni ko fe fi so etutu ala ni o
0: won ni gbugba so ko la asalorun ko tun wa asalorun na o tun wole lo ko e ja loju oje ku kale

0: ọpẹ ni fun Ọlọrun Olodumare
1: Ọlọrun o se daada fun wa
0: ise tuntun ti mo si ba abekeri mi won tin ba yan leru eyan si mo ni awon ebun kan to je pe mo farasin ti o ngangan oni ri to je pe won tin be laye ke ni ori tan ba wo omo mi bayi ah

0: pilot ni wo je iya re e mura si o gbogbo nti o ka niwe ti o fi di pilot oni ki e ri pe omo ise en ba gwelo mi bai wa ni ah dokita ni ki fe ki nkan o seyan yo ti ma fe yin loju wo yo ti ma fe yin ni mu wo on gangan le mama awon eyan ni wa so fun pe to ehin
1: iruse yi
0: iruse ti o sere
1: o fi ti e o
0: awon awo awo sakun re awo bi o ti bere awo bi ti won bi o si awo bi o bade lasiko yi
1: oh
0: awo irin ajo to rin asiko to pe o to pe a abi oyo
1: onje
0: ati bi to bade bayi bi ti en pe a bi o pe a enikan omo
1: mi gbo
0: abi oyo n bi o bade bayi
1: eh
0: a o pe to
1: eh eh pa eto kokko so eto so kan iko to fe bo se
0: eyi to n se bayi
1: eh eh oni e mo bo
0: ah mo bo pe a bi o pe a ko pe a na ni kasa wisa eh be si se wo yi mo ti wo awon oko kan to je pe orin niyawo won ko awon manager re abi oyi awon manage nkan won fun ra won tori pe bi yawo e lowo bo ba pe o ba na lomo je ka yawo yaro bo ba yaro ta ni ogbe
1: ki lo wa pada sele
0: emi wa n salaye fun o pe je a pada si ese aro
1: bi iru ewo
0: iru awon bi ti o ti bere yen ko ye
1: nibo lo ti bere
0: o se goro bo legbe ogiri let me tell you about TV. I got who de zuzu.
1: Who? What's a deep market?
0: Who de? Who de?
1: Who
0: de?
1: Miki Shayan. Who de? Lodjo amoye yangu diti.
0: Kenny.
1: Ofe bolu wedo.
0: Temi oma agbole bi motiwa muani. Kenny jere.
1: Agbole bo.
0: Timba wale ga. Emi ga jonsu runi. Timo wa wale wani a Kenny ni bo oti jalorere. Ah, wani. Se mi mi o si gbe boda mi ta oko jo wa wa li boda mi
1: fe gba ninu ko boruko mi je
0: alani se mi re o si gbe omo birin to fe fe re mi ya mo bi mo se pale nkan mi mo se mi ba ba mi ti han pe o jo were ara lo in ka ba si ti mo si gbe nkan mi pe oya nle ki si je mi yan se bi n to fa nanu sugbon ni isin ojo n pe a ni lo re
1: ewo
0: awon eyan wo ki
1: kina wo fun o
0: ah
1: kini won wa e fun ge mo fe bere
0: ise benle fala fala abege
1: abege
0: ko to asio bere ti ogbaju gbaja
1: ni dise
0: ti mo si mo pe wo lo le waju nnu ele
1: o se je pe nkan la bi lororo abege
0: kini won gbalẹ loko wa iwo ba si du nbe mo mo pe kota re yo to 50% Tony, je ka won
1: e ko de le abule e wo ko ta be ke fe o se sa ntele wa okay oya mi so so ti fule mi
0: pe bi o se ti won ke si bale pe to abeke mi ti gba o
1: lati
0: un ti awo ma yo lori ile kokan re e sa laye fun wa emi si la ko we e
1: kai
0: eh
1: kabi kan ti e tun fi apo asunwon re gan sona odo
0: eh emi na ni
1: odo ti e lowo mo
0: ba akowe owo mo si ti salaye fun pe
1: ah
0: owo ti o ba gba banki ko je ko mo won
1: ko mo won
0: eh cash ni ki won mo gbe wa
1: ha
0: ayo yo eh
1: emi
0: o le je tesora re
1: eni eleni
0: ko yo
1: o nje mi gan
0: akowe owo ti yo ma moju ti o ma manage nkan re
1: eni eleni
0: emi mo ni o
1: ijoba
0: wa lo ni mi
1: nja to ba wa lo sogun to ku oju ogun
0: mo wo gidi ba ti wa dira
1: eya
0: ati dira le eni
1: a pe ka se wa so pe boya e dira na lo to so ara o wa di
0: ko se ni di ba ti se ba lo lo
1: iye
0: ba
1: iye
0: ba owo gidi ege nebo so loju ogun leyin mi ni
1: owade owo ti e wa npa le fa be ke yen bo le yanju e
0: olohun ni je bi o se a sugbon abimo tori e laye bi an mo idile yo an kan ni oke okun
1: ha
0: abi oyo loki ogun bi soro ba doju ko gbogbo olu to doju ko gbogbo olu ti fin won lape wa ma fi emi ara won le to ba je abe omi logun on wa won pe oda eja towo bo we ka se we adehun ata atemi ateyin bi oluwa e ba lo bayi o to ba de o iye bayi ni won gba ama bi

0: abeke
1: ko si wa la ona je wa la wa osugbon wa la to se bi en fe yoju ni pe ko mo ni lara o odidi ose kan le mo fi re ajo yen e pin le meji le lo to je pa won lu nla nla o kere tan marun marun le rin ninu awon ipinle kokan
2: kan temi na wa le o igbodo paro fun e o sugbon ngba si baba gbe ile ide bi o mo pe iru bayi gan ile mi gan mi o ni iru experience ile gan tele tele ri sugbon bawo ni won se ma wa gba yan si ise te yan wa fe ma se bi igba to je pe ko mo ise yen tabi bi pe ko capable lati sise yen mo ni lati ma tele mo pe kini so de mo bo se nsoro in fact awon gan so mo pe mo so fun e na lojo si pe a pe number e awon gan to se phone e lojo
0: yen be ni
2: iwo na de
0: network lo se balabala be enjo yen sugbon mo pada ri nkan kan ti mo dakele lori ti mo ni ngba ti o ba de ni ma to ma soro lori e mo ri owo kan ti won san loruko ile ise baba to je podo mi ori account mi na san owo yen
2: si beni
0: ojo te si gbera ku ni lui o na lowo yen wole mo ma pe mi o sise sodo won
2: je ki wa salaye
0: ti won fi send the 100,000 naira sa account mi mi o le mu ko bon be o se ni mo wo tori mi o man ti mo ra ngba won
2: so mo pe baba yi olohun fi won se alaanu fun wa ni mo fe ri kini yen si o baba gangan ma so itan aye won fun mi pe awon abikan omo awon pe abikan omo awon gangan pe omo yen o ti je 35 years pe obirin de lohun na pe ohun nikan lobirin ta won ni pe gbogbo awon yoku jokunrin ni pe awon korira keki awon omo ma jiya kiri pe bi mo se wa nsalaye bi le se ri nkan kan yi pe sa account oko mi ki nko sile nu iwe kan be mo ba de ko sile pe awon bodo fi nkan kan ranse si pe to ti je pe on lo wa le ti o ti rise pe ti mo de ma fi omo kan sin le le mo salaye fun e na kan to lo pe to baba so pa ma travel won de so pe ki n so foko mi o ti ki ba se pe ise ti wo na wa to je pe wo gan bi le ba si mo iwo gan to ti bo sita baba gan fe ka jo wa mo ma so pe o ki raye pe tori iwo gan ma n gbiyanju gege bi okunrin lati wa lori ese mejeji pe tori alaki kanju ni oko temi temi fe kun se nikan to kan ma ma na ese lekan bi ito sina mo ni o nsise baba de like gbogbo nkan be yen tori bi mo se salaye oro fun won bo se ma nse dada ni baba wo pe a pe iwo nikan le pelu awon pe pelu jibolance pe bawo la se fe ko mo lolo ma ran wa lowo mo ni o ya kin ko account details e sile nbe yen nkan to so fun mi niyan
0: so awon lo fun mi lowo yen
2: awon na send owo yen o
0: amọ nkan kan to se mi nka ye fi ni pe ose kan le lo tori pe elomi o ni mo o pe owo ni yawo o lo na to mo si mo kan ra mo ti mo na
2: olohun ni je ki wo ri iru
0: yen
2: olohun ni je
0: ko e lo lo ose kan mo mo pe ile itura ni e mo orisirisi ile itura o ni baba o gba
2: bẹẹni
0: o pe o si ni jina si
2: ati driver
0: driver yo gba yara ti e yo sun lo to
2: emi na
0: won pe atoga
2: won gba yara fe lo to mo se gbogbo video yen wa fun e mo mo
0: video se 24 hours ni video yen lo cover
2: rara pe ko
0: di ojo kan
2: pe ko le ri yara temi yen ni
0: ti wo gba
2: awon rooms
0: won wa le ko re mo be ti won fi so pe yara abi o mo pe sori ibi taye de nisin oju ti la to yo un te yen oro to to ro pa awon yen o le ronu kan kan mo ki awon yen tin ronu kan iwo ni pa o le man salaye irin ajo iwo ati baba fun ola e le salaye yen o agun mokanla lalegan
2: iro o
0: orun le kun baba
2: baba gangan so fun mi pe awon okin n pe salaye fáwọn òkín
0: pẹ́sùn
2: náà lẹ́yìn ọpẹ́ tán bíi aago bíi mẹ́jọ
0: sí
2: mẹ́sàn-án wọ́n ti gbọ́dọ̀ máa sùn because
0: bàbá
2: ti jẹun
0: bàbá dẹ̀ lè ní di pa nígbàkúgbà tó bá wù wọ́n fọ́ yàrá gan iwájú yàrá wọn gan ni ó bọ̀ sí ẹgbẹ́ tán bá ti pè ọba
2: ẹgbẹ́
0: rẹ ni bàbá bẹ́ẹ̀ ni ó rí ibi kan ni wọn fi ìwà àti driver sí kò lè jẹ ibi kan náà mò ń ro wa
2: wọn ṣe fi ọ sí ọtọọtọ ni mò ń ṣàlàyé fún ẹ pé ọtọọtọ ni
0: abeke abeke mi o ni to bi an ba ye je mi wo yo mo gbona
2: fukini
0: lasiko yi
2: fukini
0: ah iwo ni pa baba iyo to ni baba pe ko mo se pa ko ku on clean na le rutin ba mi ki won to pe obirin ni ko mo se pa awon o so si rile aye ta wa yi ah n to ba fi mu obirin atokunrin jo mo sise po ti won jo sise po mo wule wa die won tin gbe jaju obe
2: baba yen ma ti over 70
0: oh so ran baba kan titi wo 120 ina niyan ina buku
2: iru na wo
0: ni abi oyo gbo mi ko wa ti awon ti o je na gan ose kan pelu bi ah tejo rira bayi tejo han bi emi ni o mo mu aso ti baba wo fun pe ngba baba ba wetan baba agbada yi fila to lo lori ere
2: driver lo ma ba won ko gbogbo
0: driver ni bi
2: eyin butu ni driver ma ko gbogbo aso yen si on lo de ma lo ma gbe fun won ki loke mi pe
0: yen
2: won kan ti so fun mi wi pe by 8 o'clock ki ti set won ti message mi lori phone mi ma de ti set
0: abeke
2: akade le lo je breakfast ngba yen ade lo sibi ta ba fe lo ade tu pada wa
0: ba je breakfast pa baba egbe baba ni wa
2: ati driver won
0: ninu moto egbe baba won wa bi baba joko lode egbe baba lo ma wa ki baba to sun wa wa yin ara won awon kankan na wa na te ni fe ko han si driver abi o ye e le se meeting losun kon ka lu ku yin losun baba de tun le pe fun another meeting loru ko si nkan ti o le sele
2: mama o kin pe meeting
0: loru so abeke nkan ti mi kan ti mo nro ni pe
2: oko mi o tun ti fe je kikini yi
0: ko si gba ti o ni fe lo kowe ko fi se yen sile ka wa se mi beni
2: kini ma so mi sele
0: n to sele na ni pe wa so fun wa pe fun security le e fun security marriage because iwo na mo ka so pe baba yen te ma lo 120 laye ko le to ye odun ti emi ati en fi jo ma gbe well to ba je pe boya mo se debe yen ma n ri le ola mi gba mi na na ta de wu yan te ya wo pe ibi pe mi ju odo baba jibola ti o le se lowo e lo abi oye so so to ba ti wa si yen be o ma ro e lorun lati lo kowe fi ise sile nbe so fun baba pe ise yen convenient fun marriage so iyen ma better ori eni ko kan le ma fun wo ra emi ko wa ma gbe yawo mi kiri abi oye eleyi te ti jo nlo ose kan e te ba tun travel gan baba yen le bere pe ko ma kuku wa ma tun lo jo meji meta pela won me
2: nibo
0: baba won baba to si je pe bi le won se lo jambu yen ko so mo tin da won laamu
2: nbe wa si yawo nbe
0: yo ya
2: wa ni awon domestic server
0: yo ya teyin teyin won ti ba ti baba si re leje tutu
2: okay
0: abi o yo e yo kan pere lo ja lara re yi lo da bi en ti ti won ti e to je pe iyen je bi o se je bo ba ti sele seyin mo darijan awon amo ko tun wa tesi waju o le faramo
2: laburu oni sele semi agba lowo olohun
0: ko je bi o se je
2: mo koko ti ati en bonu mo bonu
0: ko iwe yen loju mi ko si se video bo ba se n fi le baba lowo
2: na lodo won
0: na nitori olohun ti e oni ta o
2: pe kin to se video lodo won
0: se je ko kokan mi le bale pe o ti se n ti mo ni ko se
2: ki wa mu phone bai
0: na ya
2: ni
0: baba se n gba
2: ki wa ma ya pelu won na
0: to ba mu debe to ba ye pe secretary na ni ko lo fun bo se mo se n so fun o pe ko lo so so sodo secretary bi secretary se n gba
2: ki ma record
0: ko ma record e ko je kin ri
2: okay
0: dakun dakun o ni polish bata fun elomi ilu laye e
2: ami
0: abi oye
2: oye mi
0: ogide adua ye adua yen wo dada o jinu

0: oni mi mo bo se fe ka se le ibayin sin yi o
1: n to wa nbe
0: so mo pe olodun ti mu ebi kuro
1: adupe
0: leyin igba ti a ti bere ise yi
1: adupe
0: so de mo pe wo na lo tun mu mi kuro lawon odo awon odo mo lebi mi to ni pe koko ya gbogbo to ba ti so na ni mo ma n tele e se ngba ti a wa tun wa riro re yi bayi to tun wa fe je kakan kakan kakan si da
1: olodun a sise ti wa fun wa ise ti oni ni wa la
0: ti to fi ni ki fi ise
1: yi oni da wa la le an so ro njo wo so fun mi pe se bi mo ri bi baba yen bo se ma monitor irin ajo e to ma wa pe ibo lo wa so ti dele o mo pe yen gan ogun kan ni o ye mi mo ja kutukutu street le mi na wa
0: iwo o mo
1: ni ah
0: iwo ogun wo ni
1: un ti baba fe be sometime yen baba ma gbe mi ni nigba to ba so pe o ti dele
0: ha
1: eh a ni je ki n ba soro a pe mi mama ki mi mesan mewa epele eku tojo awon omo ola pe se ise fun won na ah un ti won fi n gbe opolopo okunrin mara niyan a ma ni baba yen ni fe wa baba yen ni fe wa baba
0: de
1: ti baba ti sa toki o ti sa ah olorun wahala abeke o je bo se je mo lero pe wa ti fi letter yen le won lowo
0: duro na
1: video ti mo ni ko se da evidence
0: video ba wo se ba mi ba mo mi o ko ye mi mo ki wa joko baba ni baba ma joko ba ma mu phone bayi bi eni ti won phone nkan lori ma ma se bayi
1: o le se na tori pe o mo nkan to ti koja ni omi to ti san koja labe afara yin o ti po o ti
0: kini ti won ye kini ti mo mi to so pada la bi afara won
1: nti mo so ni pe oju to ti mora ri oni lo mora mo you know baba ti jeun lawo e o ti gbeja ju obe fun baba e baba ni gbeja so be fun o
0: osoro se ka to wa si lu irara
1: se
0: ori mi ni ru nkan be yen
1: ori e ma yin pada o won pe awon kan ni ade ko dere
0: mo ti wa dere nbi ti mo ti dede
1: ina ko si teyan o le da ele ti won so yen afi we lasan ni elelo to le tumo so orisirisi nkan pon nan ni re bi opele oro yo salaye fun o le tumo si gba ona
0: be na lo de je pe gbogbo bi to tin lo ina ti ri nkan kan se ke bi tumo pa
1: wa
0: ni
1: ilu ta me nkan kan wa o nje egbin yo mu ku lenu wa abeke kowe fi ise sile to ba je mi lo ko e o kowe fi ise yen sile
0: so mo nto kini ja lo
1: to ba wa gba be mo ma lo ba baba yen fun ra mi pe ku fi yawo mi sile fun mi
0: hey
1: o tan o tan
0: babo ni
1: ora se lero ma je ko da ben pe mo ma pariwo le baba yen lori to ti mo ba fi de be ti mo pariwo mo mo ye phone tawon eyan na soke
0: alani
1: ti wa ma fi record baba yen
0: ai wa ri ise ina lo je ki ori yi to yi ni tori ko je mi
1: o ti e tun tin fa ni ise bu mi
0: e ko mo se nisi yi ko
1: je mi eni ti oni se lowo ori e o le pe na o ko to soko ko e kan pe ni oko e you understand
0: ana ni nisuru ti koko je ki salaye fun ijo je ki
1: salaye kini
0: mo fe so nkankan gbe nkankan awon nkankan
1: gbe bawo lo se nse e to fe salaye mi o tagbo awon alagbo na ma salaye fun
0: eh oro e na nilo alaye mo wa fe bere lowo e pe kini di gan to fi wo e pe ko ja mi wale ki sa wa nlele
1: pataka to ni wale bi ti bawo ni
0: o se oko mi so mo wi pe nigba ta wa ni ilu wa lohun
1: eh
0: ko si di kankan koja pe ati orise
1: eh
0: ta de ro pe boya si le ba mu kan mu kan to fi pe o fe ka relocate
1: eh
0: mo de nbe lowo e pe ni ilu ti a me ni kankan be so mo be
1: so mo pe ti o ngbe ba ngbeyan na teyan ba ni lo mi atomi to se mu atele ti o se mu le yan ma ri yan ma fara balẹ wa wa yo omi to ti o da kuro lara ile to da bo se ri niyan abeke
0: gbogbo awon eyan ti mo mo nbe yen gbogbo connection ti mo le ri nkan nkan be yen o mu mi kuro nbe mo wa wa si bi bayi o ni ye ojo ati osu ta fi ngbera dale me yen pelu ebi
1: o ti fi siro si iye ojo ti wa ti baba yen te fi jo fe ma mu nkan je nu awo ara yin abi o sa fe ki baba yen ma gbeja ju obe fun e tori owo
0: se tori pe mo sa fe yi
1: emi o ni jeje kuje
0: o da kilo fe ma fun wa je nbayi
1: mo ma fun yin olorun a se abeke ise yen ti tan late ni lo mo de ma pe wo mo le bi e o ti ye to ba ti ba baba yen lo kan mo pe o si lodo mi mo koko oro ni e 0912370 8675 iru ran dara dan wo ni e 0912370 8675 tabi plus 234 8142491006 plus 234 8142491006 lati le okere
0: se ka kuku lo be kin so pe ki baba ki wo ma sise nbe
1: mi o fe
0: o pe ju ke bi ma pa wa
1: ni won ma pa mi na nu elu e ka san
2: olai da de bayo yala re do
1: e se mami e ba nkan yin soro bayi
2: ah ala ni
1: emi niyan e bi mo be
2: afa je mo fi ayo si fun ni loko di ope
0: re ri mi mami gini mo wa fe jori mo
2: ngba to mu yan ko ni bi odo awon family e
0: egba mi
2: o si tele o
0: egba mi
2: to tun wa mu de bi to mu de tolorun tun wa se se kan fun to tun wa fe so de du arin le lai se pe eyin ti ni se ti yin tan se
0: won ni won ri o
2: kojo ojo
1: kojo kini ojo den e je tete pe ero ke se marriage mi fo ati baba
2: abeke so ba ti wa di garanti da to sini ko lo fi sere lodo baba e ko mo si se mo pada so do awon to ni o o wa ese wa tun lo yin o lo jo ko tu pe le
1: iye na pe na oloju eso kan hello e ka so
0: o sele je tori pe yen sa foko ina
3: e je ka soro omo babolaji Ajibola Ademola Okinla Kilero
1: Okay Okay
3: Okotemole Wan Okolubunke Alayamalale
1: Ese
3: Eh bayi ni o se nkan ni o yi pada o laja like dai nkan ti ala ni fe niye o
0: Cheri mi o fi
1: ada fun e ore mi
0: o fi property
3: e magbo
1: ah
3: Cheri lati le mu ife ko bu
0: Hehehe
3: iye ba kenji ya iye ke o mi ko mi o o le se je ki baba e ma ni kankan lokan
0: won ni kankan lokan se mi o
3: eh bo se mi o ko le ala ki o ni travel se mi ji
1: pe ada fun e o kilo
0: mi a kilo lo se meji
3: eh
0: bi ojo merin ojo marun gba mi na ni
1: ah
3: abe ke jumo eh ma pa lo lu ibo
1: eh
3: e ma jo travel da ba na
0: o ko de wa da kin travel pelu won ka lo ka dede
1: o ni dele wi ko se so
3: ami ye wo ore
1: ese o se ore mi ah ikeyan ni o pe keyi o mo tesi waju 0912370 8675 plus 2348142491006 hello
2: alani
1: e ka san ma ah
2: alani
1: hey
2: omo jara ni o gbona ju
1: okay o ara mi ti e ko e je mi lo gbona bayi
2: aburo mi ni babo ojenu kankan ko hun mo se bayi
1: ah ti se pe o ni mita
2: se so bo lowo re
0: ah e kan
2: o ti mo pe na le fi manage
0: ikulu e won ma je ko yalaye ki lo se le
1: awon agbalagba bi ba ti e ba ki aso mo le ti won fo bayi
2: nipa to o ko
1: je bi
2: o fun o lo mo se bayi o
0: e gba mi o ko ba so
2: bo ko se gba ta be ko ni ma pada bo le oni o fe wa na
1: e je iye na pe ke le pada bi fun baba leyin
0: e jo mo iru se ti
1: se o
0: ti mo ba wa pada lo si le si se mo tun wa
1: se ri ko mo yin ti kundun baba ah oni o ziru se ile ko ziru se ile le e ka so o jare oruko yin lati bo
4: oruko mi ajoke lati amata
1: se ri pe mo ti ran ha
4: Eh ra ta mo
1: bo dala ni
4: se
1: gbogbo obirin le ro ko
4: ma
1: se ranu emi o mo won
0: kan soju se fe mo gan se gbogbo okunrin na lo se ranu ni
4: eyin
1: o je ri iyawo ni ni eyan le ran ara ni a o
4: ti eyin okunrin
1: kan
4: lo
1: ma
4: n po ju to bi lo be owu ara eyin okunrin ti po ni o ke eju ke yen le je ti
1: won
4: sise
1: ta
4: ba ti
1: sise
4: gbogbo e o
1: danu dile boya ngo ba de ode yin yo mo se yen lode mi o no ah hello
0: o sa fe ki n sa iwa je kiki
1: mo je ngo laye olohun e ka san
0: tori mo fe ki sa ma je kiki ya
1: oruko yin lati bo eh ojo po odo yin eni o to mi o fe network issue lasiko yi e fun ni moran
0: ah se mo

0: je ala e mo nkan to kan oko iyawo ala se onikumo iya beji la to sogbo ka mo pade ni sa
1: o ti da
0: oro temi ati yin
1: pade won bayi
0: ah prince ope yemi padare ah my good brother won e ku eto sina layo happy birthday na rias e seun lati leki nipinle ko ibeun o na ni a si ti daduro loni olayin ka mo dupe abiodun e se ebumi ati gugu awon eyan ti won ti n ba wa soro lataro se ri oro oko ati yawo gba suru gan o gba suru gba eni ta ba si le fi se ta ba gbagbo ta ni gbagbo nu e ka ma fi so mo odo to a ba ti wa fi yan so mo odo ka ma wule wa die mo bo ba ti fe yawo mo wule tokunpin aboko e olorun eledumare oni je le wo daro e ja fokunkun a si se pelu bosun alayande eni to je olowo button wa lasiko yi bakan na ni awon iko won yi nbe pelu wa lori eto oluwa to sin samson ayomide adeniran balkis trimi siyu rofiat kozim olaitan adetoye tonti olorun wa adekunle oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nloruko ti emi nje be ba gbadun ki la rigbo loni ago kan lola ni tun ja jo pade nigba kan na loruko olorun olodumare
1: fola shade ajala on loruko temi ti mo nje mo ki yi o wi pe seun ten tele wa titi layo akishola tojo lotu etu wa amo riri yin o eseun ten wa pelu wa
2: Lagilu FM 96.7
3: Bekan ba le kole laye talakun ojuskelebe lo to sin lele ti e lori epe eda to ba rogun si lowo to ba fi dogun faaji ati se kare mi ko mo gbagbe pe biriki kan igo kan ni o abe mo owo tin ba faaji lo o kere
4: o ni temi 500,000 to promise mi lana nko
5: baby mi mo ti di sile fun e erure
3: pelu atoto nu mi se o 500,000 wo le lodo obosun king ni wo fe fi se birthday fobirin I like as e se igbesi aye re o
5: igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
3: ori re pe o lo ni agidi ni bosun king estate o ti wa laye to derun lati kole si in that wobe kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole bosun king estate ni ko ti ra oju tayo lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan amasa to bara le kan ni plot kan edin won be lori e bosun king estate wa ni bako apata ere ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tasun wa ni crispo building mobi bus stop oduona apata ambadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036 9 7 4 Kasi Bosun King Kodonili Oroke

0: ko si to ba fe ra o fe ra bungalow ni o fe ma gbo ma tu ba de so kan fo loni mo ni hostel mo fe ta hostel alogbo mo so be ni no ni eleyin lautech 40 rooms 40 toilets 40 kitchen 40 bedroom self contain gbogbo e lo 20 rooms 20 toilets 20 kitchen 20 bedrooms so wo an be ti ma ta fun e so ma mi le po ati ma ta fun e ile po wa stand by ba ti be po bi to se wa le ku ti ma wa ti ma ta le ile po wa ti ma ta fun e be ni ma tra ma ta le fun e ma gbo to wa ni ilu eyibo to n beru nigeria to ti ton fa ba mi yesi gba e loju eh mo ko je awo ko je ti o to mo yan ti to n ko wole to n ko wogbo awon mi ti mo to se no si mi le ibo ti mi o ti e ni won ri ara ara ti won ni wa bale won be
1: ti o de si ja ti o
0: ti o be so ko si baje ma gbo to joko le bo pe iran o bo lo si ma gbo je won eleti o mo se ukraine abi ukraine o pili wo ijawo wa lawo bo pe city to pe citizen o gbara de le gbayin na ni o wa ti o mo pe ni baba le nkule ni ni baba joko si bo skota baba ko ye ko ri be pe mi gbogbo nkan do bo si orun fun o iyawo mo wa gbo iyawo mi wa yi iyawo mi alaje ton ni yo se run ja ma ye sori who man here london here 100,000 o di ndi owo o di odi owo bo skota lo ti gbe sori le os meji o tu wa tu ti o ba le to wa gbogun to ko re gbogbo ku ole ori ami ole bo gbe le baba re o wo si lo wo si ba ye je ti o ko eleyin ko se re oko na nbe o alamu da ku ni won eh on pe la ju gura inu endu ni bi nigeria ti wa ni se o gba ni biriki kan igo kan wa la ni singa igo kan biriki manu ni o di do bi akoso o to block manu ni se mi du se ri ni se ronu are ko

0: 106.7.
1: Mo ti bere fun o le se alai mo pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ori la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: gaga gaga
1: gamsi
2: gbogbo oya ni pele lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
3: ganusi aba mixture agba ogun
2: amara soji
3: ta fogide ewe atebo se
2: jo lo tinu
3: ganusi
2: paraba wo demirin to ngun fe ni tele tele
3: ganusi aba mixture ni ogbelura
2: binu ko tinu ngun gbodogbodo
3: ti san ara gbogbo fe sise pe
2: tori keri kara nro ni
3: lati joko dide fuya wa dagira se
2: on re sara die die nu
3: ya sawari egbogi ganusi aba mixture
2: o si fe dalabuku lodo lolufe re
3: bo ba dere ale
2: ganusi aba mixture
3: ni ogbelura
2: eran re o si le kan si lori okele
3: gedegede ara fifo danu
2: mara fuye
3: ganusi aba mixture
2: nlagbade fun o
3: to ba re ni 100 odun
2: to tun bu amade niyawo
3: tara re tun ta kutukutu
2: irufe ganusi aba mixture
3: nlogbelura
2: ganusi aba mixture
3: o tu wa kaakiri le taja ogun
2: ati lagbe ni
3: kari kari
2: asin wa lagbata jake jalo le nigeria
3: ganusi aba mixture
2: fast kenny nigeria enterprises lo se
3: idojuko nnpc filling station
2: legbe bridge olon kemi lagos ibadan expressway mbadan lo wa
3: telephone 08081689617 08081689617
2: Ganusi lo karauta kebe
0: gaga gaga
1: Ganusi
4: mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
5: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
5: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

ti awon isele tin sele ni ayika ti agbegbe wa eto ta fi mo awon eyan to to gbangba sun loye so bu mo leto yi adi osun kayode la tokun re

oni bere ni mo nki yin pe se bu mo se ti wa nbe alagba bosun alayande la moju ero fun sata wa e bo ti wu ko ri dandan ni house che ti wa loni oya mo nki awon eyan tin fun wa lebun sugbon kin to labe en so lori ti cash e bayi 25,000 naira ni mo nwo yi cash e cash e cash e star 347 star 1004 star 2 hash egbo dada star 347 star 1004 star 2 hash be ba ti send e ma gbe yin bo si ipele mi se ri ipele to fa gbe yin bo si yen gangan a bere pe melo le fe ta a bi pe melo le fe ta to bere eh ibe gangan le wa koko lo o ti bi abi ayo o ba ti bi pe melo le fe ta te ti mu 500 naira le yo kan e ti send e be ba ti send e eh o ti gbe bawo le se fe sanwo wa o ni se USSD le fe lo ni abi bank transfer e mu bank transfer oya to send e account number tan gbe wa yen yin le ni titi ti eto yi o fi pari account number tan gbe wa yen eyin le ni titi ti eto yi yo fi pari lori eto fun toni gbogbo bi a se mo lori ofe ati dasi la tun ni ori ofe re loni number tan fi mo dasi eto ni 0912370

0: 1004*2#. And yes, send dear. I be Pemelo Leveta. And we are there by Veta, by Lem 3. 1005, ni 500 naira le yokan. E tun send here. A bi pe bo le se fe sanwo. E mu bank transfer. O ye tun send here. Account number yen e call le tabi ke screenshot tabi ke lo gbe phone POS kan. Pe ko sanwo sibe. Sanwo sibe. E fun lowo ko san sibe. To ba ti le sanwo sibe. Ori phone te bi send the code yen won ma ki nbe pada. Bi se recharge card money era o. This is a back of phone number even phone o. Eh, o ti ye yin. E ja ma ba eto so bu mo. Te si waju. Ibere meji kan be nle tawon eyan o ti down. Ibere kefa ati kesan. 0912370-8675. Eyin ta bu mo ni e pe mi. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes sir.
1: E
0: ma kuro le oruko yin adugo bo le tin pe wa.
1: Lati
0: igbo ora. Mama ibere meji kan ma wa nle, abe fe mu ti yin ni.
1: Ile bi to wa ni yin, ni to wa.
0: Ibere kefa wa nle, ikesan wa nle. Ki le so?
1: Oya. Ikefa ni. Eja mu bere mi.
0: Se fe mu bere ni. Oh, yeah, mo bere, I'm mo bere, gwa na. Ikeji. Ibere keji. Egba o. Ibere keji, wani. Ah. Mejeji, oda. Ibere keji, wani anwa wo. Ni Yoruba, anpe ni. Akoko. Bena, bena, ikeji. Onigba jama. Ki le pe?
1: Bena bena.
0: Eh.
1: Awon to ma Awon to je na ni.
0: Yena bo. Onigba jamo. Ati gbena gbena. Eh. Bena bena.
1: Onigba jamo.
0: Ke Christian ni abi Muslimi?
1: Muslimi ni
0: ja. Ah. Mba bere pe ise kini baba Jesu nse
1: mi ni waza
0: mo ise kini baba Jesu nse
1: aye
0: badun Jesu ni
1: beno beno lohun
0: ise ki wa ni nse nabi Isa yun baba re
1: ah mo so
0: mo
1: Bi
0: ke fine yesa bi ke fine. Eh ti bi down be keji te mo yi. E ba tun kokko down re tele. Am bi bo wa ni. Eyin da wa lori Facebook Lagelu FM 96.7. E lo ba n down ibere ti baba yi o mo yi. Awon wo ni Yoruba n pe ni gbena gbena, awon wo ni onigba jamo. Ori Facebook Lagelu FM ni mo ti fe ri down re nbe o. Gbena gbena mido mido ati onigba jama e ba nda mejeji lori Facebook Lagelu 96.7 FM inka jade lati be Bori Mustafa Adeyemi Kabiru won ni wedon e ko eto angbadun re ko eko ni eja ko Saliu Olugbile. Good afternoon, sir. Nta e so nu. Ida ni e fun mi. Best choice. I want in down. Eh, le down kan ka e ma down keji. Ima for the Peters. Awon na ki wa ori Facebook la gelu ni mo wa o. Abiola ki wa le Abasade, won ni se mo bu mo leto. Kini gbena gbena. Ati onigba jamo eyin eyan ba n pe awon omo yin ki won type e ki won send e be kini gbenagbe ahun kamila eko la nko Hello.
2: Hello. Yes, sir. E ku ete, sir.
0: Yes, sir. Lati bo le tin pe wa.
2: Ojo Emmanuel lati wo de apata.
0: Ah, number le okere le pe si. Zero nine one two three seven zero eight six seven five. Ẹjọ ẹ mọ jìyà pé sí nọmba ti lẹ òkèrè ẹjẹ kojú òpó wọn ó tán. Hello.
3: Hello sir.
0: Yes sir.
3: Bẹ́ẹ̀rẹ̀ yẹn náà mo fẹ́ dá ìbéèrè kejì yẹn.
0: Èwo la fẹ́ dáhùn ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì.
3: Ìbéèrè kejì yẹn.
0: Orúkọ ti yín àdúgbò òbó lẹ ti ń pè wá.
3: Ìfẹ́ láti àpáta.
0: Ó yá.
3: Onígbàjà mọ̀ àbí ọ̀gbẹ́nà kan náà láàrin àwọn tó ń gbẹ́ igi tó ń gbẹ́ ère.
0: Mò ń gbọ́ yín.
3: Àwọn onígbàjà mọ̀. Àwọn tó máa sun rárá tó máa ń
0: yìnyàn. Tó máa ń sun rárá. Jáwọn Bétóbọ̀. Jáwọn ẹ̀gbá. Ẹ ti gbà. Ẹ wà lójú ọ̀nà díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ ti jábí tá a fẹ́. 09123708675 Orí Facebook Lágelú ẹ̀rìn sò ń bẹ̀ kí ni onígbàjámọ̀ kí ni gbẹ́nàgbẹ́nà.

0: Oluwatosin Adekunle lori Facebook won ni gbana gbana won ni gbana gbana ni carpenter onigbajamo ni representative kini gbana gbana ki lo ni gbajamo o mo lagbara idagba sin ta ba mo hello
1: hello
0: ekason
1: e mo ku eto
0: yes mama mi
1: adura yen ogba
0: da so la ko
1: ya la bo ba re na
0: la fo fa
1: on wo ke mo wo le
0: eh won wo ki
1: eh
0: bo ni ya mi
1: da re ni kokko ja farada o
0: awa na ro
1: hey e ro gedi re
0: ah bo ni e ba ndan beere abe fe ki wa ni
1: e je ndan beere
0: o ya
1: o n gbaja mo
0: eh
1: geri geri
0: gbena gbena wa nko
1: gbena gbena la won tin gbe igile re ale san carpenter la yo
0: ati ati ni kan lo down re lori Facebook
1: mo ba ri be
0: awon eyan tin down re sugba tin wa loju ona na
1: to ya fun mi
0: ah meta lo wa nle tin won ti down
1: eh je ni mi mo ti pa kan no meta
0: ki le so
1: mo ti so kan no meta
0: eh ibere ke kẹsàn wa nle
1: ti n ba wa ma so le fun mi mi
0: ah pe ba
1: mu mi
0: pe ba bere mi na da tun mo o da e mu bere fun ra yin ma je n fun yin
1: fun mi ke wa
0: ibere e ke wa
1: to ye mi ni o fun mi o mo wo
0: e gboro mama yi
1: adoko ni o
0: e gbo ibere yi won ni ke pari owe yi
1: Olorun o je ri pari.
0: Ani ko mu wa. Oni ko si. E pari e.
1: Ani ko mu wa.
0: Mm, o wa ni ko si. Si.
1: Mm. Oka ju anu yo si to ma fe gba to we eyan.
0: Ewo, ya ila so.
1: Mo ge e ti. Emi o ri gogo si da fun bere.
0: E se se supply.
1: Oye tan ni oye ni le wa ni.
0: E se se supply pa ko ni. Lati ra gida na yin abi.

Ogudugba Logun Akanwo mojuba fọlọrun oba mo se ba fi eyan moriba kin to wole moriba kin to kankan moriba kin to gbode je mo tun de lale ye wa ba nse o un le da se egun le wa ba nse o o sa oja e wa ba nse o ilokunrin ilobirin e wa ba nse un le da se adase bayi ni won ni homa ibakan ogbodo homa logun akan o mojuba fọlọrun oba mo se ba fi eyan aja pe ni o ko olootu eto yi eto lawujo eyin agba adesina omo alawode omo agba to mo se agba oju oni ti yin pelu ase ọlọrun oba loko amoju ero DJ Spider alubarika ninu omo koni baje fun o Olorun oba yo ba ngba adura re yo si gbe ode aye bi to ga yo ri be yo se be loko awon ti ajo ntuko ito lawujo agba le se radio lero ami onjeje le se radio ti lagilu ikane merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajoke ta wa kale sile funfun balao opona felele ti nbe lo badan japo omi adio lo wa bo ni gbogbo nkan lo omi adio ha japo oni ogurugba kan wa to mi adio wa jamalagbo na la ro kutu wa to oju oni ti o oku toju mi Ismail Akiri ajo wa ni yara agbohun safefe ni to fi dori Oluwa nbe leleso awon ni adi owo ti ipinle Ogun mu ati japo oranda japo bakan na ni baba mi Peter Agbola ni Agbole pepe ni lu fiditi mo kin yo ba mi e wa kin kabiyesi olu ti fiditi ka fata iyan ni ti letoko ajinde aro ma je o ogudugba logun akanwo yen re ara ye ma je wa nu nira inira o da o eti gugu ta jo je gbadun eto ale yi eyin nu ni wa nu nira tori nkan mi ko inira ni o da sugbon o be mi se ma wi e ma je ase ika o da o e ma je ase ika osun a eyin na e ma fo ma lakeji sinu nira igba mu bomi nigba mu gbesan ta ni opo mo lakeji lekun jaye ti oni pada wa sunkun yo sunkun o igba ti o sunkun ti e sile nikan o mo ba se ko eko ni to nba to laye to mo ba won se daro lai ni mo wi pe esan ni nke

oni aye binu epo won dayo si won mo pe adu lo ma keyin epo ton dayo si aye binu wa si wa le oluwa lowo won mo wi pe oluwa ma wa tun ti wa se ni yen ma di

0: alejo ti mo gba ti mo gbe wa oloruko nla gan gidi ni won de ni awon itan to je pe te ba gbo ko si gba ti mo lori ofe ati joko ti won ton so awon itan won ti awon eyan kin agi pe so ri be so sese se ko sese pelu awon iriri ti won ti ri leni officially mo fe document won lori video tori ko se gba kokoko ti ma se interview fun won re baba olusaguntan ni won won tun je woli idowu tele tele won je aworinde sugbon nisin oluwarinde oni won je baba mo ki sir
1: eku se
0: oluwa
1: yes sir
0: orin yin ti o popular ju back in the sopete mi mo dadajo ni mo ki obi mi sai e ba mi ko orin yen
1: mo ki obi mi to bi mi saye to ko mi lona igbala ko fe ki se gbe loruko Jesu won ko ni di baje eyi ladura ta ngba fun won
0: odikeje record yen toko ti yawo ti aso
1: toko ti yawo ti asopo lojo oni agiju aye le fe wo yi e mura ko le
0: story yin be se man so omo tun fe gbo leni irin ajo yin bi o se di pe e so agbara oju yin nu ati nkan to ju yin ri lati kekere be se lo school te fi di en to tayo lati bere
1: e se lai si ogo ko sogun lai de sogun ogo si ti e ba wo bibeli daada gbogbo awon to loruko nu bibeli lola ogun koja so eleyi lo ye ki eni kokan ko mo ni lokan abi mi ni odun 1960 October 1 oje Saturday baba mi ni Johanu Aworinde iya mi ti se yawo e ni Maria Aworinde abimi nilu Ibadan lagelu local government so mo de dagba se mo pe badan o le ni ile komo loko
0: loko
1: oko wa ni Olorun dani lagelu local government abatun ashi so ibe ni abimi si so kan to wa lo bring me up ni orile owu aba ogun tolu ni orile owu eyan wa ni Osun state so ibe ye la tun mo ko si from there so nigba de beto ngba mo po mo odun kan je ki n wa sale de ngba mo po mo odun kan ni baba mi ku so mi o to fi pe mi o gbonju mo daji mi so mo wa n ba bo be yen igba mo ku omo odun mefa to ye ki wo primary school won ti foruko mi sile ni primary school ni abule wa
0: gbogbo asiko yen e riran mo yen
1: amo riran wo 6 years so won ti foruko mi sile ojo

0: then emi nu yin o le de jade lai je wi pe olorun sile ko fun ko jade oro mi o ye yin sin to ba si jade ko le daruru eyin o mu rin ajo epon ni
1: ibo lo ma lo
0: ibi tan yokun lo na ni
1: ibo
0: orun ni o wa le so orun apade o le se paradise
1: okay sin okay fine e ti gbe lo si bi kan won kan lo so orun
0: yes
1: ati iru eni ti o kuro ninu ara ti e ti mo eni e de so pe awon ri gangan to wa wonu ti won to ba wonu elomi yen to wa bere si lo elomi yen lati
0: o se se yo kan ya voice elo so ti yin sin
1: a ya voice elo
0: beni
1: won ni awon gba ti o kan fe gbe omo nle ipa won so fun obirin yen so fa won pe ti oko ba ti de ipe ohun to njade lenu awon ohun iyawo e to ku ni wi pe ko fi ami han pe oko ma bere pe ko fi ami han pe iyawo lo nsoro lo to ba to len to rin lori wheelchair bi ba se awon yoruba film lo sere o
0: be ni o se se
1: oni wa ni sign kan ton fi man kira won te eni o de ba won gbe tele wi pe ami yen loko fi mo loko fi busekun pe ba se yawo ohun ni lo to gbogbo kini yi o koja oju ati o koja science o koja nkan teyan kan le fi oriro o de koja nkan to wa nu bible sir
0: excuse sir e je nso nkan kan fun yin se ri olorun kila nporuko awa ma ridi nje gba be
1: nkan ti won ta balaye na ni
0: God is an unlimited God
1: mm.
0: Any ara lo le fi se owo re at any given time mo gboro mi eyin sin
1: be ni sir
0: emi ti ri omo to ku ni badan bi omo ge to ku badan bi to de wa ndanu nje fa won aburo e le
1: won se won le se deliverance fun ro omo na pe ko le duro o ti kun mi to ku se o ti wa ndanu nje kan wa se prayer fun ko le duro ni odo awon aburo e ko ma lo mo
0: se mo
1: pe awon ati do request ma lo
0: won ti si
1: ti won ba ti si nko
0: se mo para ti n gbe wa ye ke sare ipe mo abe ma ben ki sare iru pe mo so sharing to je mo iku oku excuse ibi te yan ibi to lo ma fi asiri aye han yan mo le yan so mo
1: bo yin e ri dada e de rin inu e gan
0: mo gbiyanju
1: ta lo fi han yin bawo le se mo
0: eni o pe mi na lo fi han mi o le fun mi ni practical experience
1: ti eyan ba ku ton fe sin oku won ma so pe eruku fun eruku
0: erupe fun erupe
1: ti won o ba fi eruku sinu sare yen so ni implication kankan
0: o ni implication ko ni implication e ri pe meji mo gbe gba yen bo le be fe pe si be fe pe si inu ipele gbe si Aibeko yo de pe yo yoro yo de pe na ni so on te mi mo ni pe ni moment tan si yen go si re o si ninu body yen
1: ni moment yen
0: ko ni si nbe on ti te ba si tan te pe se da ni go si re o to lo pada ba body yen iyen ni n pe ni transformation period
1: so time yen go se amarin kiri kan to sin
0: yo ma rin ki o yo ma rin ki o
1: eleyi nko fun apere be se wa yi baba to bi ti e moju ba okay e je kin te lo bayi e je n lo bayi arakunrin kan wa lori kan lara awon programs wa ina ni won salaye fun mi won ni pe awon wa ni bi omodun bi n se ranti odun yen mo be odun mewa won wa kuro ni ilesa won lawon fe lo ba iya won ni lorin won wa fese rin lati ilesa de osogbo mi ranti dada mo but staba tin play kini wa wa nbe mo se rin lo were kan wa nbo were yen fi adabo were to ti giran ni to dangerous enikan wa jade lati inu igbo bo se jade o wa bere pe omo kekere nbo lo nlo eni a so pe a pe mo lo sodo ya mi ni ilorin ni o wa mu omode yen o wa mu fo titi lati wo mo to wa gbe omode yen lese ti ton fi de ile ya ni ilorin o wa duro si enu ona wa so pe se le ya re lele wa so pe ile ya mi re o wa ni ko kan lekun bo se ko lekun papapa iya wa silekun bo se silekun o wa wo eyin ko wa ri en to mu
0: ba be ni
1: de be mo ngba to sha wole bi ta lo mu e wa pe okunrin kan ba lo mu wa ko pa kan ba kan o waso white so ah pe en to mo re o mu e wa o de lo ri mo describe e fun mi o lo waso white o lo ge irun o firun le ge bi punk o se kini ko sha describe e iya wa lo sinu le o wa lo tu ero am photo
0: ba be
1: o wa fi photo yen won ni awon to wa nu photo yen to merin ipe ninu awon merin yi so le dan to mu e wa wa nowo si ikan lara won pe eni bye bye ile gangan lo mu mi wale iya wa bere si ni sukun pe baba e to ti ku lati gba ti wo ti wa ni gba kan te to bi gan bo lo mu e wale se awon kan bayi se a ma n gbo ni awon to de sele sinu nso
0: excuse sir
1: yes sir
0: e mo doubt e so mi ti
1: o se doubt
0: e mo doubt e o ti sele se mi ti wo joko yori le meta ototo so e mo doubt e sharing tin be ni di oro yi e keni kokun sin olorun re bo ti to ati bo ti ye nisan koro re le ja sibi to ba ye ko ja si eni ara ni olorun le dasa ngba mo alogbo mo so house master school ni omo wa si mi ni to si gbagan ni o si ki o wa lo hospital imo an bo lati badan o de waju seminary logbo mo so mi rokada ti o gbe mi o ba nfese rin nje mo pe ninu orun ago kan osan ni mo pade re loju ona oni dowo irin to ri yoda o ninu orun iwo nikan to si mo condition ah mo sanu eni mba di pelu ah mo ni bo de ma binu o mo ni inu mi ti edun pe e ti wa okay ngba wo le ku lo hospital o la ro ina lo ku lo hospital aso ti ku
1: o ti ku
0: o wa so mi pe mi gbodo so be ni gangan tin ba de school a gbodo je won gbo ko ori mi o mo ni mi o ni soro olohun wa ba mi se olohun ba mi padlock temi meyeji mi o soro sharing wo di arojo keji tawọn to gbonje lo fun de ba ekun ni osunbo oni lagboja ti ku lataro ana sunday lago mesan lo ti dake emi si pade lona ni after one loss bo tori po ti won npe ki ma so eni gangan e kept quiet kekere ni e many ti mu ti alabapade
1: ti ma ni ki ma kago emi naa ti gbo orisiri lati odo awon ti won je elite kan awon to kawe to je pe won mo science won ti ni riri be na question mi re kin to kuro ni abala ben tori kan se nkan to se tutan gbogbo nkan ta n so yi ki ni bible so se bible to support a bible support e kan fun mi ni yes or no answer
0: excuse sir bíbélì support bó ìdí tó fi support ẹ rè bíbélì jẹ kó yé wa pé àwọn òkú nínú kristi la ó kọkọ pa lára dà before the rapture.
1: Òkú tí ò bá kí n ṣe christian kọ ṣe bọ́ lọ́run ló dá.
0: Ẹ̀yin lè rò pé kí n ṣe kristẹni ẹ̀sìn kan ni wọ́n fi ń fúnyàn rapture àbẹ́yìn rò pé ìgbàsókè àwọn àyàn fẹ́ ẹ rò pé christian nìkan ló ní ni.
1: Ẹ ó sọ pé àwọn òkú nínú kristi.
0: Muslim mi ń bẹ tẹ́yìn ń wò pé ń kírun sà tọ́gbà jésù bọ́ ju táńdà á lẹ̀ lọ. Abẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. So ja fi arin yen le on lo ni eda e yo mo bi o se yanju nkan sugbon kini yi sele o sele simple as abc
1: oda kin to kuro nbe eni te ri yen ko ki n so olorun
0: ti mo ri nibo
1: te ri ngba ti eni jesu mu yin lo
0: eni ki so olorun bo le se mo
1: mo run ko ro be na
0: se ri nitori pe
1: en to mu yin lo gan mi le so pe se jesu ni boya in guardian angel yin lo mu yin lo
0: jesu temi etan mi o
1: se jesu gangan ni
0: ah ki tan mi o
1: se arab ni
0: en te arab bo
1: abi sojo awon oyinbo
0: se ri jesu christi te ba wo appearance mo le fi we bi awon pakistanians ye
1: se to wa bayin ya
0: sugbon ko se de ti ogbo then nigba ta dorun gangan be bo mo de ode bi eru ni sakosa te ba de waju te baba eru obe yin na sa ke la bi sere olorun e ma se ni teyin o pe eya mo regbon baba mi mo fe sare lo dimo en to se pe bi to ba duro si 25000 kilometers square ni na o ti ma jo iye ti ade ba nbe lori e kin to le sumo kin to le sumo to si bi to wa o so ade yen kale ni so lo fun mi lori ofe ati ni gbogbo nti mo ri kedere o ba mi soro mo gbohun re mi na fun lesi so ke soro won ni won pe
1: e le so pe Jesus she man visit him
0: o visit me this sin
1: e lo wa ni february last year
0: o wa toju mi gba mo fe ni malaria so igba won poison mi ni ka ni k2b ni republic o wa o change ifunu mi o ko mi sibe
1: tv number fe ko ma visit mi kini ma se
0: ko le so bibeli ni esumo olorun o si sumo yin
1: now pelu ailera yin nipa toju se le so pe on lo fun yin advantage lati ma ri awon kan te ri nitori pe ri nkan
0: ore lo se fun mi
1: o le se ri awon kan mi to ya
0: ore lo se fun mi o so ko mi o joko ki n dori kodo lori eri fun seju kan tori mo ri n teyin te loju o le ri
1: bi awon kan wo le ri
0: o to ti e po to po so ore gidi ni o eyin le mo wo bi kini but to me because inu tragedy
1: gba tori ko ti mo yin lara
0: oro mo mi lara ko sa jesu ti mo mo yen o ti wipe banuje ebe kuo nti n ba fe ko se fun mi ni o se fun mi nti n ba bere lo se fun mi okay de se pe ki fun e joko ma rojo lo repete nu adua oluwa I want this thing to be done so yo de se de ti n ba n se pade lorun gba mi ọpọ gba won ma alert ni ti ma so fun yawo mi gan pe eh mo pariwo ipade nlo lowo loke
1: ipade kini
0: ah e ja fi arin yen le
1: te ba ti nlo te ba na o sin mi na o sin pada mi ni bowo yin
0: e ko si wa so bo se ri gele ni
1: o da pe ibi ti mo mo ti mo mo mo ti mo ri mo mo mo e jin le ju bi mo se ro lo
0: aye n se ru e
1: oda e ja so npa irin ajo rin ka fi gbogbo awon mystery yen le tori pe ti ma ni fe ma mo ju be lo mo kan sere ni mi le mo kankan
0: e le mo mewa
1: rara e ma je mo mi ni interest mo
0: e se
1: record ni to melo bayi
0: 61
1: records.
0: Yes.
1: Ah, 61 Paul.
0: 61. So
1: number kini ite ko ni bere number kilo wa
0: se mo se
1: mo ki obi mi to
0: volume 11 ni.
1: Okay, last but that if she yin sile ni ogbomoso eh si se London anybody mo eh le si se pastor London anybody
0: olomo jari mi ran diyan so mo da duro ni o
1: e da duro lati gba yen
0: be ni
1: eh ko le si regress kankan lojo kan
0: ato so I'm a general overseer of my church
1: keruko church
0: United Voice of Hope Evangelical Mission
1: Bolowa
0: apata new garage ni headquarters wa branch wa kakiri
1: okay
0: so isuri mi de nlo so ki wa ni wahala
1: esegun ni sir
0: yes
1: baba idowu oluwarinde
0: yes
1: awarinde yen lo ma saba wa se
0: mi won ti ni ki mu awoko loruko mi
1: ko ma ki ma je oluwarinde
0: be ni
1: alright sir alright sir esegun ni sir
0: esi
1: thank you sir
0: olorun a pon yin le
1: amen.